0: Sa katapusan sa showbiz, mitumaw ang espekulasyon nga posibleng mobalik sa GMA ang programa nga Wawawin human sa gipagawas nga teaser ni Willie Revillame. Sa teaser, makita ang simbolo sa kasing-kasing na ilhan nga opisyal nga logo sa network. Ang Wawawin i-ere kaniadto ikan Mayo 10, 2015 hangtod Abril 5, 2023. Niadtong April 27, 2026 ipaibaw ni Willie na matapos na karong Mayo 15 kun ang iyang online game sa show nga Willionario nga pagasundan sa pagbalik sa programang Wawawin. Bisan panini, wala gibutyag sa TV host kung unsang istasyon makita ang pagbalik sa Wawawin.
1: Radio Kaibigan Entertainment News.
0: Bigyan na ng jacket yan. Kini, gubot ni. Sa balitang nasayod ka ba? Giingong nasakpan sa bana nga dunay laing kulukadid sa merkado sa Kugon ang iyahang asawa. Nabali. Ang bana nakadakop sa asawa. Oy! Og sa binulanon pa kataw. Ikataw. Arang gadyong katawa. Ikataw. Mikalit og kabibo ang merkado sa Kugon. Abibo nang daan ang Kugon. Pero mikalit og kabibo. Sige, biya ko pa meron kidya sa dito pa ko kagayan. Huwag ko'y adlaw. Huwag ganag Kugon ba? Kay basta hapon, presko kayo ng isda. Diya, mga binalingan ba? Mikalit og kabibo ang merkado sa Kugon. Sa dili pa lamang dugay, uman may tabo ang iskandalo. Ang bana dihang nakita og nasak panini ang ihang asawa pinalangga agoy nga aduna day laing kalipay. Very bad. Makita sa video nga nag-viral nga gibadlong sa babae ang iyang bana nga dili na mag-iskandalo gumikan kay ginalantaw na sila sa mga tao sa palibot kay nahimo na silang murag gagawan. Teleserye nga eksena. Murag eksena sa TV o sa pelikula. Wakay wow! Kaman labaw pa ko. Unsay na itabo, gani mo bilangga. Nanong doon ay lucky. Ngayon tako ray lucky. Bot, bani mo ipasabot. Nanong ay laing talong nga utan. Ago. Talong nga gulay ha, kung gingon. Taksil, kaman labaw pa ko. Tuara. Ibadlong in town sa asawa ang iyang bana nga dili magskandalo kay ulaw kayo. Badunggan usab nga misinggit si Mrs. nga wala matod pay respeto. Ikaw ang walay respeto nga bana. O kalit nga nanumbag sa gituhan ining baby boy. Sumbagay! Sumbag bana ang baby boy sa iyang asawa. Apan ni Balos ang iyang balog ingon, ang iyang asawa ang walay respeto sa kalingon. Gumikan kay bisan doon na nakinidaghang mga anak agoy. Apan nakahimo pa kini og pagluib sa iyang pamilya. Agoy. Katoy day, katoy. Bakit ni katoy yun, ni katoy. Arang gadyo po kaday ay. Hindi ka gwanta ng isa karatal. Ngita nyo kag laing dalong. Aron iutan balaoy. Na mo po'y digag kong talong, na po'y gagmay talong pang laoy. Kamugyan!

0: oy dire, bas oy dito.
1: Nanong nagluy.
0: Lasyap na to. Law oy dire, law oy dito, law ay dayon. That's it.

0: Pastilan ginoko. Bisag daghan ang anak mangitar gyapon. Ikaw po ba nakakawa mabugay ko respeto? Kamundo hamay mo ipagpakog. Kay baho mo nga baho nganong inyong ipasimhot. Kay baho naman mo tagbaho kay inyo nalandegi isa. Shh. Isa mo na. Nagsinggit-singgit mo doon. Hindi mo, agoy-agoy. Nahe mo, umuing. Ari ka mo, ikisumsuman ha. Kay baho mong baho. Bisa, oh, ba'y simuta ko rin baho? Bagago. Ogok! Makita nga ginabadlong na sa mga tao ang durwa. Og istoryahan na lamang kini sa pribadong lugar. Alang sa ilang panaghusay. May pa mga tao, ginabadlong pa. Hoy! Uwaw na mo doon.
1: Gusto lang ang kanunay lang abdik.
0: Ang istorya na lang demo kaysa magpakaulaw mo inyong doon, inyong doon, inyong pakaulawan. May mag inyong dagway pwede.

0: Lunes nagtanom nako og okra. Martes nagtanom pug kog siling kuliko. Miyerkules nagtalo nagtanom pug ko og talong. Pag abot sa Sabado daghang talong nga very low.
1: Lunes nang tayo ay magkakilala.
0: Di matabag halaga. Sumbagay! Nagpakauaw ang mga panuway. Kaybao nga baho nga nung ipasimhot. Kaayo bag yung pangsikari sud sa kong pasuhan ni mga panuway. Kiat pabor!
2: Wala kiat!
0: Di mabud pwede, hindi mo kiat. Kiat mga inang iro, nga buko, nga kikaon. Unsa na lang ka ng tao, nga kakaon, unod, di ba?
3: Ang importante para kanako
4: nga di juta mamakak.
0: Sakto. Magkatodobot ako mga balita, gagiatod kaninyo sa mga nagkadae ang sponsors. Sagalan sa Video Max Plus sa binagbalang kapsula. Aroma Plus Herbal Oil ang binagbalang plus. Wego Blend Jelly Base, pampagana sa kaon. GRD Printing Services sa Quezon, ang nisudad sa Valencia. Samong President and CEO ang pastor at kaibigan ng bayan, Pastor Dan Dangalio. General Manager ang kuya sa tanan, Kuya RJ Dangalio. Technical Consultant Gerald Ray Dangalio. Station Manager Stephanie Iyote. Satong News Writer May, the gorgeous Belga. Sagog katugbang sa computer, Joshua Wang, magandang lalaki season. Chairman ng Takusa Valencia Chapter. Nisa din ni Punikib. Ah, luoy ni. Kulating. Ay, nako. Talong is, gano'y ang uban lagi. Ganag, lauoy. Lauoy akong giingon, ha? Basta maglauoy, ayaw yun paglauay. Para na diha. Ang uban manggod, ini kung maglauoy, maglauay, bida ninyo. Ini si Romeo Jan Jr. mo ingon, Pilipinas, ubukin o na kayo. Salamat, ugbay, buntag ganyo tanan.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
0: Numero uno sa balita.
2: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha kapanimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumong nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mga pasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Magkalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan.
5: Happy anniversary.
6: I love you.
5: So akong gift ni mo.
6: Wow, kanindot ko dani. Customized mug printing.
5: Ganahan ka?
6: Salamat, Han.
5: Di apa?
6: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakabantay ko.
5: Ang unsan?
6: Lahi siya sa uban printing na akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
5: Di kalidad ng pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
6: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
7: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
8: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVA Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
9: Ayes, si kagawad o kit ba ni?
10: Oo, pastor.
9: Ayes, kagawad o si ato kagawad?
10: Nagsalamat ko sa Ginoo sa Bikina tungod kay gigamit niya nga makaayos sa balatian sa mga tao. Nakoy customer nga diogahit. Oo, nga. Ngayon sa ako nga, unsa may makatambal ani kay sakit kaayo gawot niya. Naging na ako nga na ako'y tambal nga Bikina. Nakuha siya doha kabuog. Ngayon siya naayo ang iyang gibati nga sakit. Kabalik siya pagkaadlaw. Nakuha na po doog isa. So, mauni pastor nga. Salamat ko sa ato produkto nga bitimak kay makaayog yun.
9: Salamat kagawad, salamat.
11: Ako si Teresa Ahero sa Hingaog City.
9: Yes, Igan.
11: Magdisimony ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigolang pastor.
9: Okay.
11: Na di siya makalibo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo ng pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyang sampot niya. Ang akong ginatambal, Aroma na oil.
9: Okay.
11: In 1 month siguro, pastor, nga nagamit ko, kani siya ligid siya makaliyok. Tapos ang iyang sama sa sambot na ulian, naman siya hubang mo yung yaplas, din boto, din na ulian. Then karon, dili naman niya siya makaliyok. Karon, pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro po mga tulo ka kuan botella, tulo ka baton, karon siya, pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon, pastor, magatuyok-tuyok na din siya sa yung sigdaanan.
9: Salamat sa Diyos.
11: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko, salamat sa ginuodan na, pastor, kay kakulit kay siya panalangin. Ngayagig panglangin na namang haplas. Nga may akong ginagamit sa iya.
9: So, Aroma Herbal Oil ka? Igan.
11: Aroma Herbal Oil ang akong ginagamit sa iya.
12: Tagawao ni sa Malaygang. Salamat po sa Bidimak, pastor, nga nakatagman ka. Aywan sa akong pan, bana nga. Nagpumati ako sa radyo. Tapos nag-ingon ako sa akong bana nga. Makadto kita kay Diding Sibug. Kay maayo na siguro ang Bidimak. Kaya nga akong bana dili makakuan. Lakaw ka maayo kay ingon niya. Nang purti ko nung kasakit ang iyang tiil. Murag daw may tunok ang iyang tiil. Apang nagbalik kami og pulo kabuhok na Bidimak aron giyagin ginte karo pasalamat ko sa Ginoo pastor na nag-ayo siya. May matambal man pastor nga gitestingan kami pero tungod sa Bidimak nag-ayo siya.
4: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Chili Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Chili Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitugagag kahalang sa chili mix Naa kay tinula, inununan, litsyon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon.
13: Fried omelet, chili paste.
4: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
14: So kagkaroon, mataghamal, kaoban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Chili Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun!
4: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
7: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
15: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpaulin tayo. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
16: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na git na ayo.
15: Naa pa di ay na!
7: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing na asabtay signage.
16: Kanindot no?
7: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
16: Naasap tay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies ug mga giveaways. Dinhi lang na
13: sa GRD Quezon Printing Services.
15: Duol na ta diri no, accessible ug affordable nga printing services.
7: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.

0: ang Sea Green o Southeast Asia Coffee Competition Philippines National Round, nag-auhag sa tanang coffee farmers sa Bukidnon o sa tibuok Pilipinas. Ipadahangtod sa inyong City Kilos nga green coffee sa matag variety Arabica, Robusta, Excelsa o Liberica. Sugod ang pagdawat sa entries Marso 20 hangtod Mayo 20. Ipadaang yung entry sa Sea Green Unit sa MM Parking 3, Patag Bagong Taas, Valencia City, Bukidnon. Alang sa dugang informasyon, kontaka ang MM Coffee Lab, Neil Maxinril Silvestre o Kin Anastasio. Tawag or text sa 0927-360-5799. Magkita-kita ta sa Sea Green Philippines National Round o Coffee Festival Mayo 29 hangtod 31, 2026, giorganisa sa Bukidnon Business Club, Bukidnon Coffee Tribe o M. Montes Claros Holdings Incorporated, Kapi sa Bukidnon, Garbo sa Pilipinas.
1: Kapi ka muna.
2: Bisan ka boss kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon? Asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan?
3: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes. Di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
4: Ako si Imaneri, taga poblasyon Gipos. Sige kong paminaw sa wali ni Pastor Dan kadakadlaon. Musayo gikog mata aron makapaminaw sa iyang pulong. Nipalit po ko sa iyang herbal nga BG Max. Ayun, ang Ginoo magapanalangin ko pag padayo ni Pastor Dan nga kanunay gyud siya mag message kay aron daghan pang tawo nga makabati sa pulong sa Ginoo.
5: Mga on na ta.
6: Uy, kalami sa sinabaw.
7: Naabay kinilaw.
8: Ilabas ang bida sa lamisa.
9: Fuego blend jelly paste.
7: Kalami ane.
9: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
8: Sukad karon, matanghamal. Kaoban din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
6: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
10: Ako si Teresa Ajero sa Hingaog City.
11: Yes, Egan.
10: Magsisimunay ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigulang, Pastor.
11: Okay.
10: Di siya makalibo. Tapos, yung mga tiili na mga tiili, Pastor. Tapos, doon na siya kasama sa iyang sampot. Yeah. Ang akong ginatambal, Aroma oil.
11: Okay.
10: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makaliyok. Tapos ang iyang sama sa sambot na ulian. Tapos siya hubang may kanyaplas. Nimboto, di na ulian. Then karon dili naman niya siya makaliyok. Karon Pasto, mga isa ka bulan, nakahurot siguro kung mga tulo ka kuang butila.
11: Oh.
10: Tulo ka buton. Karon siya, Pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon, Pastor, magatuyok-tuyok na gid siya sa yung higdaanan.
5: Salamat sa Diyos.
10: Na, sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay kubo, salamat sa Ginoo na, Pastor, kay takulig kay siya panalangin. Ngayagig panglangina ng mga haplas na may akong ginagamit sa iya.
5: So, aroma herbal oil ka? Igan.
10: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
11: Happy anniversary.
2: I love you. So
11: beautiful. Akong gift ni mo.
2: Wow! Kanindot ko daan eh. Customized mug printing.
11: Ganahan ka?
2: Salamat, Han.
11: Di pa.
2: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakapantay ko.
11: Ang unsan?
2: Lahi siya sa uban printing na akong nakitaan. Pulido ka ayong pagkahimo. Mahal nino.
11: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
9: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
12: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
13: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVA Mall, Poblasyon, Valencia City. GRD Printing Services.
14: Mo! Mo! 98.5.

0: mo.
1: 98.5 Numero 1 sa balita.
2: Bukabat sa 9.5 ang damyo sa tulog sa dhwak panimalay na tiyahan sa pamilya.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumang nga kasingkas, dili lang yung taon mga kasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawan. Radio Kaibigan, Valedo ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Magkalingawan sa Bukidnon.
5: Radio Kaibigan.
1: Isumbong mo baroganan, kaibigan.
6: Alas 8.57 na yun sa buntag. Pasas oras, oy. Bernal Rice Store and Sofia Trading and Agribet. Basta bugas. Walay sagol. Bernal Rice Store and Sofia Trading and Agribet. Anausab kanila ang mga agricultural feeds and agricultural products. Ananay mutang sa Guillermo Lavinia Avenue. Unahan rana sa Robinson's Grocery. Gipanag-iagi dumala ni Lito and Isid Bernal. Jan paint and sticker mutin sa iyong sakyanan gamit ang Nano Ceramic og 3M. Sticker sa truck, multi-cab og tanan klasing sakyanan. Samtang ang Jan Delo and office uniforms og baga athletic uniform. Anane mutang sa Purok 17 Hagkol, tapad ra gyud na sa Booster gas station. Cellphone number 0916 ang si Jan Jan Natingga. Yuko Grill and Food House, kumusta na kaani si Ma'am Emily? Buutan na ba? Mahapit na kong magluod, ani? Morning kang Ma'am Emily, Sabado, Ogoy. Pwede na ba ginibutana? Mati na bangon.

ilib. Yun kayo doolon. Tinood mo po na. Telepon lison pangitaon kay naaraman pirmi. Good morning. Ma'am Emily Sabado Okoy ang tag-iag tag-dumala sa Yoko Grill and Food House diha sa Gold. Gadawat og bunyag, bird, gadawat usab sila mga food trays order, barato na lamian pagyoy, barato bitaw na lang pagkaon diha. Lami pagyoy pagkatimpla. For bookings and reservations, tawag sa 03. Pangitaala nga ang buutan kayo nga tag-iya si Ma'am Emily Sabado Okoy. Musta na kanis Emily? Emily Sabado Okoy? Ay, nako, ang atin ito koalisyon, galisod. Wala man, sakto man ilang biyahe. Galing lang na, gabantay. Kapalipad o drone. Magpalupad, onda sila drone. Hindi sila kapalupad. Ingon pa nila nga mag-jet ski kuno sila dito sa may Pag-asa Island. Mag-jet ski sila. Kaya matuman na kuno. Magkuno natuman tong saad ni former President Duterte na mag-jet ski. Sila na lang kuno. Sakto. Nagsaad na ganig. Isaad man. Sige lang. Ay, nako, maragwa na magkikioras maghinay-hinay nagugbanamilid sa itong programang Baruganan Kaibigan.

0: Good morning di ay sa mga taga kuan sa di pa di ko malimot taga gini ang daan nga kabalig kang Sir Jogi, kang Arlene, kang Mila, kang Marcel, kang Michelle, kang Mary, kang Ria, kang Kim, kang Bongs, kayo kang Jenny, ang akong tigpalit, guys. O diha sa Estrellianis family diha Sinayawan o ang mga season family sa Sinayawan. Dunga ni maong awit, maghinay-hinay na sa bago o panamilit. Sa ngalan sa tong labaw, makagagahom nga may naghatag ka nato sa tanang grasya o baga panalangin. Og labaw sa tanan may naghatag ka nato sa atong hinulamang kinabuhi. Sagalan ka ni mo Ginoo, daghan og daghan og daghan kay salamat ka ni mo. Labing gamanan og labing dalaygon kay di kao o Diyos na mong pinakamakagagahom sa tanan. Sa tibuk gatawhan nga naminaw, ang among pagyukbog, ang among pagpasalabat kaninyong tanan. Sa among mga kakaubanan sa rastor at kaibigan ng bayan, Pastor Dan Dangalio. General Manager ang Kuya sa tanan, Kuya RJ Dangalio. Technical Consultant Gerald Yote. Atong Finance Officer Bernadette Chongkawon, kilong-kilong. Sa ito ang news writer May the Gorgeous Belga. Sa technical and transmitter Junting Kang Rari Sitor and Joshua Wang magandang lalaki season. Sa ito mga broadcaster at Antor Libria, Double J and Chari May Pangin. Kini sa Romeo Chiang Jr. mo ingon, ang lungsod nga mapasagaron mo ay makapukan sa kusog og demokrasya. Apan ang lungsod nga nagpakabana mo ay makahatag og kaligon sa kagawasan, ang pagmamahal sa bayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inshallah.
1: Isumbong mo kang Engineer Romy Chiang sa Baroganan Kaibigan.

0: numero uno sa balita.
1: Mukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kalungog, malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon matmakasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni! Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Huwag kalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
4: Mga on na ta!
5: Uy, kalami sa sinabaw!
6: Naabay kinilaw!
7: Ilabas ang bida sa lamisa!
8: Fuego blend jelly paste!
6: Kalami ane!
8: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
7: Sukad karon, mataghamal, kaupan gid nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
5: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building, o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
9: O si Ato Igan na Alex.
10: Akong pasalamatan ng pasikat ulit palit na kung aroma ba kay ang aking tiil kay nang nangauga siya ang kanang kuan tamad.
9: Naon sa day mo na itsamad yung tiil?
10: Ano-kano ka na ako, Pastor, kay nangauga.
9: Okay. So pag-aplasin mo ang aroma, nangauga ang mga samad. Taon-taon din mo na siya ngagi kung ano?
10: 4 years na ako nasagyan din ng mga allergy, Pastor.
9: Uy, tapos sa day ag-aplasan mo ang aroma, nauga?
10: Nangalayos siya, Pastor, nangalayos.
9: Salamat sa Diyos, no? Salamat sa Ginoo na'y aroma. So, nakapalit ka adtong pag-ana na ko sa tagom?
10: O, 5 kabuok, Pastor, akong ipalit, oy.
9: Ah, 5 ka. Ah, okay. So, salamat kayo kaayo.
10: 5 kabuok.
9: Okay.
10: 5 kabuok akong ganyan. Magpasalamat kayo, Pastor, sa Ginoo. Kay nakita na Diyos tao niya na imamata ka. Salamat kayo sa Ginoo.
11: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
12: O lagi, Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
11: Dili na problema, Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
12: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
11: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay

0: High Street, Poblacion, Valencia City o FA Pawn Shop, Malaybalay Branch.
1: FA Pawn Shop.
2: Palailaan din na taga-asa.
3: Taga-pantok
2: ko taga Iloilo? Te, ano aton pasalamatan sa Ginoo? Ate, kamusta man so nagamit ka sa Vigimax?
3: Ako ba, sorry, mabuti naman ang aking kalagayan at saka magpaklamat ako sa Vigimax caption na umiinom ako araw-araw.
2: Okay, so nakita mo, nabatyagan mo nga may kuangit, may epekto ang Vigimax nila sa imo?
3: May epekto po, yes sir. Kaman, higit sa Ginoo, pastor, na umiinom po ako ng Vigimax caption.
2: So may gusto ka nga ihambal dira sa mga kauturan at dira sa Lambunaw, Iloilo?
3: Opo, opo. Kaya nga, Lambunaw po, kung gusto niya mag-inam ng Bidimax, kanto na po naman sa sitio ng BKM po.
2: Okay. Salamat kaigan, salamat kaibigan.
4: Hala! Kagwapa ko dahil mga tarpaulin to'y! Quality kayo ang pagkain mo! Mahal nino!
5: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kitayo!
4: Naapari ay na!
6: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing na asabtay signages.
5: Kanindot no?
6: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
5: Naasabtay document printing. Very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
7: sa GRD, Quezon Printing Services.
4: Doon natadirin no? Accessible o affordable nga printing services.
6: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
2: Kinsa ni palihog taga-asa?
8: Si Mark Vitaling niya, Pastor, sa Marihatag, Pagbahanan.
2: Ah, yes. Padayon igan o sa atong i-testify? Padayon?
8: Oh, mag-testimony ko. Bakarahin sa aroma, Pastor, na atong agisimana, wala ko nakalakaw tungod ginagubag ng kuhod. Hatlasan ako, Pastor, sa aroma. Sabay sa Ginoo, Pastor, na pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
2: Taas ay mong, ano saman, kanang naka-arthritis o taas, ano saman, imong paminaw de sa lawas?
8: Nako'y arthritis.
2: Nag-arthritis.
8: Oo, nagpasik ako sa doktor. Arthritis daw ang aking sakit.
2: So, igan, okay na karun. Pira nag-adlaw ka di ay ngawa, di makalakaw?
8: Tulog ka-adlaw.
2: Okay. So, karun, okay na karun. Makalakaw na kahuman ka, nakapra sa atong aroma.
8: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo at among kinabuhi.
2: Amen. Okay, salamat di kaayos sa pag-testify.
9: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Sa kamatinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.

0: ang Sea Green o Southeast Asia Coffee Competition Philippines National Round, nag-auhag sa tanang coffee farmer sa Bukidnon o sa tibuok Pilipinas. Ipadahangtod sa inyong City Kilos ga Green Coffee sa matag variety Arabica, Robusta, Excelsa o Liberica. Sugod ang pagdawat sa entries Marso 20 hangtod Mayo 20. Ipadaang yung entry sa Sea Green Unit sa MM Parking 3, patag Bagong Taas, Valencia City, Bukidnon. Alang sa dugang informasyon, kontaka ang MM Coffee Lab, Neil Maxinril Silvestre o Kin Anastasio. Tawag or text sa 0927-360-5799. Magkita-kita ta sa Sea Green Philippines National Round o Coffee Festival Mayo 29 hangtod 31, 2026, giorganisa sa Bukidnon Business Club, Bukidnon Coffee Tribe o M. Montes Claros Holdings Incorporated, Kapi sa Bukidnon, Garbo sa Pilipinas.
1: Teka muna.
2: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
3: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
2: 90s.

0: XRK
1: Radyo Kaibigan. Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gidungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
2: Sukan ka ron, mataghamal, kauban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakas, pawala sa luod. Lamig yun.
1: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
3: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building. O sa Second Floor, Radio Kaibigan. AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
4: May buntag ni mo diya, kaibigan.
5: May buntag, Pastor. Si Igan Alagad Alisuso niyo, mabuhay kadingilan.
4: Igan Alagad Alisuso diya sa mabuhay. Kamusta man? Yes, on sa'yang atong pabot sa atong mga tigpaminawan.
5: Salamat sa sarong labang makagawang, Pastor, nga ang BGMAX, gigamit niya nga instrumento alang sa kayuhan sa akong asawa.
4: Kinoon sa'yong mga asawa?
5: Itong last February, Pastor, isakitagtiyan ang akong asawa, then among gi-admit sa Hibawi Hospital tungod sa kasakit sa iyang tiyan. Gi-advisean mi sa doktor nga kuan ipaul ultrasound sa inilang hospital diya sa Valencia City. Din walay klaro nga result, Pastor, sa TV screen. Gabi-bib lang ang resulta. Advisan po niya para CT scan sa Malaybalay City. Wala agad siya makuan, Pastor, tungod kay mahal man ang private kanya ang pagpa-reading. So, nagpaabot niya sa resulta. Dugay kayo. So, sige lang niya pong sakit ang iyang tiyan. Din nihangyo mi sa doktor kay kuha naman ang COVID atong time. So, nihangyo mi nga muli lang ni palit ko gisa kagrapa nga BGMAX. So, maura ko to akong ipamintin sa iha. Buntag o tohapo ipatumar na ko siya o nagduha ka kapsula. Wala pa mahurot ang 50 ka kapsul. Naulian na siya sa sakit sa iyang tiyan. Ako itong mabantayan, Pastor, nga diya sa iyang kilid. Ikapan yun ako nga warigduhan na ay duha ka bukol sa iyang kilid. Pagkawala sa iya, sakit sa iyang tiyan, Pastor, mga 1 month, nawala na itong bukol sa iyang kilid. Sa kung taon ako kikap, wala na gito. Wala na po may balik sakit ang iyang tiyan hangtod karon. Salamat, Pastor.
4: Okay, salamat kayo, kaibigan, Alagad, Alan, Alisuso o Barangay Mabuhay, Kadingilan.
6: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
7: Ay, daw, uy, kadaghan mong yayaan. Ay, napay tarpulin. Kada ko magastuan ng anniversary, uy.
8: Nagkunot pa ko ng aktang ni Muyots.
7: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani Dai.
8: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
7: GRD Printing Services?
8: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
7: Kanindot, no?
8: Busa, sa bisan unsang panginahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
9: Hello, Dai. Mihanap ko sa GRD Printing Services.
10: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
11: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa Second Floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
12: Ito si Teresa Ajero sa Hingaog City.
13: Yes, Igan.
12: Magdisimony ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigulang, Pastor.
13: Okay. Na
12: di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo, Pastor. Tapos, doon na siya kasama sa iyang sampot. Yeah. Ang akong ginatambal, Aroma, na oil.
13: Okay.
12: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makalihok. Tapos, ang iyang kasama sa sampot na ulian. Tapos, siya hubang mga kanyaplas. Ni boto, di na ulian. Din karon, dili naman niya siya makalihok. Karon, Pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro kung mga tulo ka kuang botilya,
13: oh.
12: Tulo ka biton, o. Oh. Karon siya, Pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon Pastor, magatuyok-tuyok na din siya sa yung sigaanan.
0: Salamat sa Diyos.
12: Na, sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko, salamat sa ginuod na, Pastor, kay tuwi kay siya panalangin, nga yagig panglanginan ng mong haplas. Namaya akong ginagamit sa iya.
0: So, aroma herbal oil ka? Igan?
12: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
1: Mga on na ta.
13: Uy, kalami sa sinabaw.
2: Naabay kinilaw.
14: Ilabas ang bida sa lamisa.
1: Fuego blend jelly paste.
2: Kalami ane.
1: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
14: Sukad karon, matag-hamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
13: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
4: Kinsa di palihog?
15: Si Sir, po sa ni Dres Kinilagan, Pastor Dante. Palit ko, pinsi maglito lang ni Igan Kana. Salamat sa Ginoo, Pastor, kay awala na gina ang sita kung napalapa, Pastor, din. Dili na sakit itinaw.
4: One month ka nag-antos, dili ka, di, magkalakaw ka anto o dili ka kalakaw?
15: Grabe, magkalakaw ko, Pastor, pero
4: grabe ka sakit. So, unsa ka to, taas mong sugar o na kay arthritis? Unsa ka, no?
15: Amo tato, Pastor, kay wala na pagpagbato na praktikam sa doktor.
4: Okay. Pero at least, salamat sa Diyos na ayaw ka. Tulol lang ang kapsula. Sa tulol ka adlaw.
15: Kung higay ko patalamat sa Ginoo, Pastor, kay kung wala pa ipadala sa Ginoo ang biktima, dili siguro maayaw ang dil. Sama ko, magpasalamat ko sa Ginoo. Tungkol ipanalangin na ang biktima sa kapsul na may nakahit ako, Pastor.
4: Amen, no? Sa Diyos kita pasalamat. Insakto na igan ang imong isulti. Sa Diyos kita pasalamat. Kinsa ka ni Paliog?
15: Ako si Charboy Dayag.
4: Salamat kayo, Igan Charboy Dayag.
16: No, nganong katakiang kaman?
2: Sakto ka ayo hubag sa tiil daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasakit sa akong hubag, sakit pa jod ka ayo akong tuhod kagirayuma. Bisan o sa nalang tambal akong itambal ni ini apan wa di hapoy alibyo.
16: Wa na'y problema, Lo. Ano'y bago ang solusyon sa imong hubag? Maokini ang aroma herbal oil. Ang pinagpalang nana.
17: Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panikip, pamaol, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lana.
18: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
19: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
18: 90s.

0: DXRK Radio Kaibigan. You
1: are happy anniversary.
2: I love you. So
1: beautiful. Akong gift nimo.
2: Wow. Kanindot ko dani. Customized mug printing.
1: Ganahan ka?
2: Salamat han.
1: Di apa?
2: Couple short atong duha. Han, ikaw nagyud. Pero time pa nakapantay ko.
1: Ang unsan?
2: Lahi siya sa uban printing nga akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
1: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang naahan. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
2: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
3: Huwag ka na ipangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
4: Sa dugang kasayuran, agtualan ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
5: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huwag ka ng mukaon, kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
6: Sukad karon, mataghamal, kauban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
5: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
4: Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor, Alquino Building, o sa second floor, Radio Kaibigan. AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
7: Salamat dun ako sa Ginoo kay sila lang ka sumaks ako na inom, nakabindog ko. Tapos ipalitan ko gahapla sa akong mama. Sila lang ako na inom, nakabindog ko. Tapos ang tanan nga ugaw, akong di pang ano tanan, ipagawa sa tambal. Ang akong gipangitang, murag ka ng mga lapok.
8: Mau ba?
7: Mga hupa.
8: Pinadaig ka kaadlaw nga kwan o matos yung mama, duwa kasi manag kang dili kalakaw, dili kabakod, unsa man?
7: Oo, oh, dili ko makalakaw, dili ko katindo, gunya akong tiil, murag ka ng ipamaol tanan.
8: Pamaol tanan. Tapos nag-inom ka o kapsula, nagbawas ka o dagan ka yung mga hugaw?
7: Oo, oh, mga hugaw, akong gipagawas ng mga gitan sa kontiyan, mga hugaw, mga lagom-lago, mga itom. Mauba,
8: dili normal lang yung pagbawas na ay kanito siguro?
7: Siguro.
8: Okay.
7: Kaya napasalamat ko sa Ginoo kay nakatindog na ko ron, nakaulit ko diri sa mua.
8: Asa ka napit sa ginsan, katrabaho ka or dito ka po yun?
7: Wala, dito ka po yun akong bana.
8: Ah, okay. So, nag-antos ka sa sakit, karon salamat sa iyo sa ayo ka. Pilang kapsula imong giinom nga nakabako dayon ka o nakarakaw?
7: Mga apat lang.
8: Apat lang? So, karon gikan sa ginsan?
7: Nakatindog ko.
8: Nakatindog ka?
7: Nakatindog
8: lang. So, karon gikan sa ginsan, nagkabiyahe ka na pauli diya sa Gumbayan arong pagbutar?
7: Oo, oh, nagpauli ko. Tricycle lang gano'y among gitakyan.
8: Gikan sa ginsan?
7: Oo.
8: Oh, oh. Okay. Salamat. Kinsa kayo ni Paliog?
7: Shirley Tilan.
8: Okay, salamat kayo. Igan, gikan sa ginsan.
9: Ako ni Pastor si Rizal de Mimbila sa mga Purok 5 Bantal. Ang asawa, Pastor, ba katong hospital kay yung dibate, ang yung mataog ang yung liog, sakit, ang yung lughan maghuot. Sa dito kami sa hospital, nagpalit o tulukabok midimak, ang ipalitan siyang tulukabok. Pag-abot na ako sa hospital, akong ipainom. Tapos taon-taon, mga after 5 minutes, naman to gawala ang kapula siyang mata niya, ang yung dibate siyang lughan, kurag na kalma-kalma ba. Pagkaon to, akong pasabunsunan. Sa gabi, ingunin siya nga bungo, pinang akong kwan, ang lughan, magawas ang taog. Sige, ang decision sa doktor, gawas ta. Palit na po kong tulok ka bukbi sa kwan, Alquino. Maroon itong resita niya, wala na ako mapalit. Kato na lang tulok ka bukbi di mak. Ano nito sigisigin niya okay. Minde. Nanti na siya, Pastor, wala na itong kahot yung lugan, ang kasakit yung liog, ang okay. Pulas yung mata.
3: May good news.
10: Hello, oy, unsa koy good news?
3: Aniya na ang pinakabarato, pinakapulido og di kalidad nga trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag sama sa large format outdoor sticker, tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex, og very clear nga photocopy. Muhimo sad sila og PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards. Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad og parato nga printing services, go kana sa GRD Printing Services. Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
2: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mo taliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayon kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
11: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
12: Kumusta mga kaibigan?
11: 90s

0: mo. 98.5 Numero 1 sa balita.
1: Duka bat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Anong mo? Malumong nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay. Basta dili lang yung taon matnapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan Valencia Bukidnon. Mauni ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Og kalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan.
4: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
5: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
4: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
5: Ah sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
4: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
6: FA Phone Shop.
7: May good news!
8: Hello, oy, unsa koy good news!
7: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad ng trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
9: sama sa large format outdoor sticker,
10: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pegment and sublimation printing, calling cards, panaflex o very clear nga photocopy. Muhimus at sila o PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
7: Wa kanay pagitaon pa. Basta di kalidad o barato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
10: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
11: Paliog ko pa ila-ila og taga-asa?
12: Ako si Inday, nagpuyo sa Puro Cree sa Bakan, Padantalan, Maraman Pastor.
11: Taga-Padantalan, yes. Igat Inday, unsa may atong ipabot sa atong mga tigpaminawan?
12: Adtong bulan sa Disyembre, Pastor, December 14, ang akong anak, ang iyahang mata, nasudlan og mananap. Pagka ugma, ningon akong mana nga, ipatikap na lang na, kay naraba sa mata. Yan, ningon ko, Pastor, nga tabon-tabon naman na, kay di man yun sa iyahang aibol, Pastor, ba?
11: Okay, oo.
12: Gibutangan dayon ako, gipreyhan yun ako, Pastor, nga pinaagian, maayo yun ni akong anak. Ni akong anak, Pastor, puno sa Kabalaka, kaya akong anak, 14 years old pa.
11: Yes, yes, oh.
12: Sabado man ito na itabo, Pastor. Bali, Sabado sa Udto, gibutangan ako isa, pagkagabi, isa niya. Ang sobrang, Pastor, akong ipailom sa iha.
11: Okay.
12: Pagka-Domingo sa Udto, Pastor, ang nana, Pastor, daghan kay nang gawas nga nana sa iyang mata.
11: Uy, daghan na.
12: Okay, kung ano, Pastor, ramay na may butoy diri sa dapit sa iyang kaning sabon-tabon.
11: Ah, okay. So, mura gwa ito masulag mananap siguro, nagidipresya iyang mata. Naginiturok.
12: Oo.
11: Okay. So, karon, kamo sa igan, okay na?
12: Muna ka muna, oro, Pastor.
11: Pila ka, Vigimax?
12: Tulo.
11: So, okay na karon?
12: Okay na kayo, Pastor. Salamat sa Ginoo.
11: Okay. Salamat kayo, Igat Inday, ha? Salamat din kaayo sa pagtawag usap.
13: Haplas po kang aroma na, eh.
14: Oh, maugali. Papalis ko itong pag-ani ka distagong. Nagpalis ko duha.
13: Oh, okay. Duha ka aroma. Okay.
14: Hindi ako rin. Ako, nindos niyo kayo. Nagulong man itong nangulmul.
13: Oo.
14: Salamat niyo sa panalangin na hindi sa Ginoo. Ang imong mga kuhan.
13: Okay. So, imong punto nai nangapras kag aroma na wala ang ngulngul sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
14: Oh, nindot na kayang pagtulog na ako karon ba?
13: Salamat sa Ginoo, Naya.
14: Pamila, makamata ko, alas ko ato, makatulog na ako, kuhaan nga. Pamila, kuhaan ni Mawali nga. Makatulog na mapod ko.
13: Salamat kay Nay, salamat kay Gayo.
14: Salamat, Iwi.

0: ang Sea Green o Southeast Asia Coffee Competition Philippines National Round, nag-auhag sa tanang coffee farmers sa Bukidnon o sa tibuok Pilipinas. Ipadahangtod sa inyong City Kilos nga green coffee sa matag variety Arabica, Robusta, Excelsa o Liberica. Sugod ang pagdawat sa entries Marso 20 hangtod Mayo 20. Ipadaang yung entry sa Sea Green Unit sa MM Parking 3, Patag Bagong Taas, Valencia City, Bukidnon. Alang sa dugang informasyon, kontaka ang MM Coffee Lab, Neil Maxinril Silvestre o Kin Anastasio. Tawag or text sa 0927-360-5799. Magkita-kita ta sa Sea Green Philippines National Round o Coffee Festival Mayo 29 hangtod 31, 2026, giorganisa sa Bukidnon Business Club, Bukidnon Coffee Tribe o M. Montes Claros Holdings Incorporated. Kape sa Bukidnon, garbo sa Pilipinas.
1: Kape ka muna.
2: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
3: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
2: 90s.

0: DXRK Radio Kaibigan.
1: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpaulin toy. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal ni no.
2: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na gitna ayo.
1: Na, apa di ay na?
3: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing na asabtay signage.
2: Kanindot no?
3: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
2: Naasap tay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
4: sa GRD Quezon Printing Services.
1: Doon na tadirin no?
5: Accessible o affordable nga printing services.
3: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
6: Diyan kaibigan, paliyog pa nila og tagaasa.
7: May buntag ba, Pastor? Gikan ko sa Konsolasyon, Banahaw, Malungon, Sarangani Province. Magtestimony lang ko, Pastor, bahin sa BGMAC kay naka-experience mong good ko nga kanang unang-una na nag-ubo ko. Unya, so, di man kayo kumuinom mo antibiotic, muna nga akong ginahimo, nag-herbal ko. Unya, kay wala man yun na ayo, unto nga, na palit na lang ko BGMAC, kay mo ko na nakapamati man ko diri sa inyuhang nagpala musika. Moto nga, pagpalit na ko, duharag yung kabuk akong nainom, na wala akong ubo, katulog na kong magabii. Praise God, no? Na, dalay yun ang gino, dalay yun ang gino.
8: Oy, Mare, gahinuktok mali ka diha.
9: O lagi, Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
8: Dili na problema, Mare. Add to dahin sa FA Phone Shop. Diha, Sermon, Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
9: Ah, sige, salamat kay Mare, add na ko sa FA Phone Shop.
8: Hala Mare, pagdali na, add na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
0: FA Phone Shop.
1: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpaulin toy. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal ni no.
2: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kita ayo.
1: Na, apa di ay na?
3: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing na asabtay signage.
2: Kanindot no?
3: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
2: Naasap tay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
4: sa GRD Quezon Printing Services.
1: Doon na tadirin no?
5: Accessible o affordable nga printing services.
3: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.

0: ang Sea Green o Southeast Asia Coffee Competition Philippines National Round, nag-auhag sa tanang coffee farmer sa Bukidnon o sa tibuok Pilipinas, ipadahangtod sa inyong City Kilos nga green coffee sa matag variety Arabica, Robusta, Excelsa o Liberica. Sugod ang pagdawat sa entries Marso 20 hangtod Mayo 20. Ipadaang yung entry sa Sea Green Unit sa MM Parking 3, patag Bagong Taas, Valencia City, Bukidnon. Alang sa dugang informasyon, kontaka ang MM Coffee Lab, Neil Maxinril Silvestre o Kin Anastasio. Tawag or text sa 0927-360-5799. Magkita-kita ta sa Sea Green Philippines National Round o Coffee Festival Mayo 29 hangtod 31, 2026, giorganisa sa Bukidnon Business Club, Bukidnon Coffee Tribe o M. Montes Claros Holdings Incorporated. Kapi sa Bukidnon, garbo sa Pilipinas.
1: Kapi ka muna.
2: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon?
3: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mogamit sila laning haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan o doon na siya'y panalangin gikan sa Kinunga. Makaayugid siya pastor sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo nga itong mga tulo lang kaadlaw pastor, samad akong ulo nga muragid akong gita na tambal. Nawlian din siya sa ako sa Kinunga. Sila magagamit ko ni ining haplas.
2: Okay, salamat igan. Salamat igayo.
3: Okay, pastor. Salamat po, pastor.
2: Okay.
4: Mga on na ta.
5: Uy, kalami sa sinabaw.
6: Naabay kinilaw.
7: Ilabas ang bida sa lamisya.
4: Fuego blend jelly paste.
6: Kalami ane.
4: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
7: Sukad karon, matag-hamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisya. Ang Fuego blend jelly paste.
5: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.

0: Radio kay Biga.
1: Your number one radio.
0: Numero uno sa balita.
2: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon magpasma.
0: Numero uno sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radio Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Magkalingawan sa Bukidnon, Radio Kaibigan.
5: Salamat dun ako sa Ginoo kay kilalang ka sumaksa ako na inom, nakabindog ko. Tapos ipalitan ko gahapla sa akong mama. Kilalang ako na inom, nakabindog ko. Tapos ang tanan nga ugaw, akong ipagawa sa tambal. Ang akong gipangitang, murag ka ng mga lapok.
6: Mau ba?
5: Mga upa.
6: Pinadaig ka kaadlaw nga kuan o matos si mga mama, duwa kasi managkang dili ka lakaw, dili ka bakod, unsa man?
5: Oo, dili, ma-

0: kalau dili ko katindo gunya kuntiin murag kanang ikamaol tanan.
1: Pamaol tanan. Tapos ang inom ka og kapsula, nagbawas ka og daghan kaayong mga hugaw?
0: Oh, mga hugaw akong gipagawas nga mga gikan sa kuntiyan, mga hugaw, mga lagom-lagom, mga itom.
1: Dili normal ang imong pagbawas dai kaniadto siguro.
0: Siguro.
1: Okay.
0: Kaya napasalamat ko sa Ginoo kay nakatindog na ko ron, nakauli ko diri sa mua.
1: Asa ka dapit sa ginsang trabaho ka or dito ka po yo?
0: Wala, dito ka po yo akong akong bana.
1: Okay. So, nag-antos ka sa sakit, karon salamat sa Diyos na ayo ka. Pilang kapsula imong giinom nga nakabako dayon ka o nakarakaw?
0: Mga apat lang.
1: Apat lang? So, karon gikan sa ginsan? Nakatindog ka. So, karon gikan sa ginsan, nagkabiyahe ka na pauli diya sa Gumbayan aron pagbutar?
0: Nagpauli ko, tricycle lang gano'y among gitakyan.
1: Gikan sa ginsan?
0: Oo.
1: Okay. Salamat. Kinsa kayo ni Paliog?
0: Shirley Pilan.
1: Okay, salamat kayo, Igan, gikan sa Jinsan.

0: ang Sea Green o Southeast Asia Coffee Competition Philippines National Round, nag-auhag sa tanang coffee farmers sa Bukidnon o sa tibuok Pilipinas. Ipadahangtod sa inyong City Kilos nga green coffee sa matag variety Arabica, Robusta, Excelsa o Liberica. Sugod ang pagdawat sa entries Marso 20 hangtod Mayo 20. Ipadaang yung entry sa Sea Green Unit sa MM Parking 3 patag Bagong Taas, Valencia City, Bukidnon. Alang sa dugang informasyon, kontaka ang MM Coffee Lab, Neil Maxinril Silvestre o Kin Anastasio. Tawag or text sa 0927-360-5799. Magkita-kita ta sa Sea Green Philippines National Round o Coffee Festival Mayo 29 hangtod 31, 2026, giorganisa sa Bukidnon Business Club, Bukidnon Coffee Tribe o M. Montes Claros Holdings Incorporated, Kapi sa Bukidnon, Garbo sa Pilipinas.
1: Happy ka muna.
2: Happy anniversary.
3: I love you.
2: Akong gift ni mo.
3: Wow! Kanindot ko daan eh. Customized mug printing.
2: Ganahan ka?
3: Salamat, Han.
2: Di apa.
3: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakapantay ko.
2: Ang unsan?
3: Lahi siya sa uban printing nga akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
2: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
4: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
5: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
6: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatana sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
7: Bisan kabos kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una kanabo ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon? Asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan?
8: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes. Di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
9: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
10: O lagi Mare, nangita mong kog phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
9: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
10: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
9: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
11: FA Phone Shop.
12: Everybody line up!
13: Hala! Kagwapa ko dani mga tarpulin toy. Quality kayo ang pagkahimo. Mahal nino.
4: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kita ayo.
13: Naapadi ay na!
8: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing na asabtay signage.
3: Kanindot no?
8: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
4: Naasabtay document printing. Very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
14: sa GRD, Quezon Printing Services.
13: Doon natadiri no? Accessible o affordable nga printing services.
8: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
11: Kinayag 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
12: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
11: 90s.

0: XRK Radio Kaibigan.
1: Lu, nganong katakian ka man?
2: Sakta kayo, hubag sa tail daw. Ay natapilo, manggod sa akong paglakaw. Agay, kasakas sa akong hubag. Sakit pa jod kayo, akong tuhod, kagirayuma. Bisan, or sa nalang tambal, akong itambal ni ini. Apan, wadi hapoy alibyo.
1: Wa na'y problema, Lu. Ani-anay bago. Ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang Aroma Herbal Oil. Ang pinagpalang nga na.
3: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Ipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rheuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panikip, pamaod, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana.
4: Maayong balita alang sa aptong mga silingan, kasikpit ginapit din sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang ipangita ni ANA, ang GRD Printing Services.
5: Oh, higala! Di nagkamuato pa sa bisan-asa. Kay ni ANA mismo ang GRD Quezon Printing Services nga mo serbisyo gikan sa kamay hangtod sa dagko ng mga tarpaulin printing.
4: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
5: Naasabtay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
6: sa GRD Quezon Printing Services.
4: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
7: Mga on na ta.
8: Uy, kalami sa sinabaw.
9: Naabay kinilaw.
10: Ilabay Ambida Salamisha
7: Fuego Blend Jelly Paste
9: Kalame Ane
7: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego Blend Jelly Paste.
10: Sukad karon, mataghamal, kaupan yun nato kanunay ang Bida Salamisha, ang Fuego Blend Jelly Paste.
8: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste, available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building, o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
11: Kinsa di panihog?
12: Si Sir, mo yung leader is kinilandan sa Jordan. Palit ko, busy mag-video lang ni Igan Kana. Salamat sa Ginoong Pastor kay awala na ginang sita akong lapalapa, Pastor. Dili na sa kitipinog.
11: One man ka nag-antos, dili ka, di, magkalakaw ka anto o dili ka kalakaw?
12: Grabe, magkalakaw ko, Pastor, pero
11: grabe ka sakit. So, unsa ka ito, taas mong sugar o na kay arthritis? Unsa ka, no?
12: Amo dato, Pastor, kay wala na pagpulong ko ato na praktikam sa doktor.
11: Okay. Pero at least, salamat sa Diyos na ayaw ka tulol lang ang kapsula. Sa tulol ka adlaw.
12: Ako kayo kung pasalamat sa Ginoo, Pastor, kay kung wala pa ipadala sa Ginoo ang biktima, dili siguro maayaw ang dil. Sama ko, magpasalamat pa sa Ginoo. Tungkol, ipanalangin na ang biktima sa kapsul na may nakahit ako, Pastor.
11: Amen, no? Sa Diyos kita pasalamat. Insakto na igan ang imong isulti. Sa Diyos kita pasalamat. Kinsa kanin ipaliyog?
12: Ako si Charboy Dayan.
11: Salamat kayo, Igan Charboy Dayan.
13: May aga, Igan Pastor Richard. Bisan pa man, ako si Mirna sa gihapon, Mirna Barrientos Basco. Gusto ko pagid mag-testimony about sa aroma. Kaya ang aroma, maayugid inisya sa paso. Kaya ang akong banyo na paso sa motor. Karon gigamitan ko siya sa aroma. Na wala ako sang migigamit sa iya nga iban, kundi ang aroma lang, ginabutan ko lang sa iya nga paso. Siya, nag-ayo siya sa aroma sa sige ko lang butang. Na sabong, wala na siya sang paso. Bisan pa man sa akon, kaya ako frog ko ang aroma, kaya ako isa nagapanguma. Nagkaroon ako ng ano, ng lanag. So wala gid ako sang ginbutang nga iban. Aroma lang gid ang gibutang ko. Tatlo lang kabisis sa pagbutang ko sang akong lanag, nag-ayo ako. Kaya fruit ko pa rin ang Aroma, mas the best pagid siya sa mga iban pang haplas. I love pa rin Aroma.
14: Bisan kabos kita. Apa nahatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon? Asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan.
15: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
16: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
17: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
16: 90s

0: XRK Radyo Kaibigan. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924,000 ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing ako naghahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon may mga kasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Huwag kalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
4: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huwag ka ng mukaon kay daling lutoon. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Chili Paste. Higala! Ang Fuego Blend Chili Paste hinimo sa spicy mix nga gi-blend together o gidungagag kahalang sa chili mix. Naa

0: ay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon.
1: Fuego Blend Chili Paste.
0: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
2: So kagkaroon, mataghamal, kauban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Chili Paste. Ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
0: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
3: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building. O sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
4: Yo, Bukidnon, turn it up. This is your sign to level up. ACLC College Bukidnon Campus, powered by the AMA Education System, is now accepting enrollees for school year 2026-2027. Here's your chance to take Bachelor of Science in Information Technology or Bachelor of Science in Business Administration, major in Marketing Management, with UNIFAS or TES subsidy available for limited slots only. Enjoy flexible schedules, weekdays, weekends, or night classes so you can study without missing a beat. Classes officially starts on August 3, 2026. So don't wait. Visit us at first and third floors of TS Fashion Building, Sayre Highway, Valencia City, or call us at 0997-294-4032. Be one of the best, join the best. Enroll now at ACLC College Bukidnon Campus.
5: Ako si Teresa Ajero sa Hingoog City.
6: Yes, Igan.
5: Magsisimony ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigolang pastor.
6: Okay.
5: Na di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo ng pastor. Tapos, doon na siya kasama sa iyan sa pot. Yeah. Ang akong ginatambal, Aroma, sa oil.
6: Okay.
5: In 1 month siguro, pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makaliyok. Tapos ang iyang sama sa sambot na ulian. Tapos siya hubang mo yung yaplas. Di boto, di na ulian. Then karon, dili naman niya siya makaliyok. Karon pasto, mga isa ka bulan, nakahurot siguro kung mga tulo ka kuang botilya.
6: Oh.
5: Tulo ka biton. Oh. Karon siya pasto, maliyok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya maliyok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon pasto, magatuyok-tuyok na din siya sa iyang higaanan.
6: Salamat sa
5: Diyos. Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko, salamat sa Ginoo na pastor kay. Ako kay siya panalangin, nga yagig panglangin na namang haplas. Nga may akong ginagamit sa iya.
6: So, Aroma Herbal Oil ka? Igan?
5: Aroma Herbal Oil ang akong ginagamit sa iya.
7: Oy, Mare, gahinuktok mali ka diha.
8: O lagi, Mare, nangita mangod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
7: Dili na problema, Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty, og no advance interest.
8: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
7: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
9: FA Phone Shop.
10: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
11: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
10: 90s.

0: the best hit songs of Radio Kaibigan.
1: Mauni ato ni.
2: Kinsa ti palihog?
3: Takot ako ni Tony.
2: Ah, yes, unsa ato igan?
3: Akong ika-testimony aning Digimax. Kaming ako nga ulo ba na kadanlog ko diri sa siminto sa Iabalay na nabundak ni sa siminto. Muto pastor, nakainom ko sing duhalang kabilog. Kaloy sa Ginoo, halin sa to. Sa karon wala naging nagsakit. Tapos ang mga bata ko, amo niyang ginapainom ko kung magsakit sanda. Tapos tong dito kami sa Kibawi, tong paka isa ko, yung tagaan ko ni Bradley B. Kay grabe na. Patay na gid tanawon tong ako nga pakaisa. Gin tagaan ko niya sing anom kabilog. Amura to gin haplas ko. Gina-oxygen ang bata, pastor. Ka taon-taon na nga ang baba sa bata. Nagsiling ko ay salamat sa Ginoo nga nabuhi pa ang bata.
2: Okay, Igan. Salamat kayo, Igan.
4: DXRK 98.5 Radio Kaibigan.

0: XRK Radyo Kaibigan.
1: Mga on na ta.
2: Uy, kalami sa sinabaw.
3: Naabay kinilaw.
4: Ilabas ang bida sa lamisya.
5: Fuego blend jelly paste.
3: Kalami ane.
5: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
4: Sukad karon, mataghamal. Kaupan yun nato kanunay ang bida sa lamisya. Ang fuego blend jelly paste.
2: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag gakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.

0: ang Sea Green o Southeast Asia Coffee Competition Philippines National Round, nag-auhag sa tanang coffee farmers sa Bukidnon o sa tibuok Pilipinas. Ipadahangtod sa inyong City Kilos nga green coffee sa matag variety Arabica, Robusta, Excelsa o Liberica. Sugod ang pagdawat sa entries Marso 20 hangtod Mayo 20. Ipadaang yung entry sa Sea Green Unit sa MM Parking 3, Patag Bagong Taas, Valencia City, Bukidnon. Alang sa dugang informasyon, kontaka ang MM Coffee Lab, Neil Maxinril Silvestre o Kin Anastasio. Tawag or text sa 0927-360-5799. Magkita-kita ta sa Sea Green Philippines National Round o Coffee Festival Mayo 29 hangtod 31 2026 giorganisa sa Bukidnon Business Club, Bukidnon Coffee Tribe o M. Montes Claros Holdings Incorporated Kapi sa Bukidnon. Garbo sa Pilipinas!
1: Kapi ka muna.
2: Kinsa ni pala yung taga-asa?
3: Si Mark Vitaling niya, Pastor, sa Marihatag, Pagbahanan.
2: Ah, yes. Padayon igan o sa atong i-testify? Padayon.
3: O, mag-testimony ko. Bakarahin sa aroma, Pastor, nga atong agisimana, wala ko nakalakaw tungod ginagubag ng kuhod. Nga plasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, nga pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
2: Taas ay mong, ano saman, kanang nag-arthritis o taas sa may imong paminaw de sa lawas?
3: Nakoy arthritis.
2: Nag-arthritis.
3: O, nagpasik ato sa doktor. Arthritis daw ang aking sakit.
2: So, igan, okay na karon. Pira nag-adlaw ka di ay ngawa, di makalakaw?
3: Tulog ka adlaw.
2: Okay. So, karon, okay na karon. Makalakaw na ka, humang ka, nakapra sa atong aroma.
3: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo at among kinabuhi.
2: Amen. Okay. Salamat di kaayos sa pag-testify.
1: Yes, si Kagawad, okay ba ni?
4: Oo, Pastor.
1: Yes, Kagawad o si ato Kagawad?
4: Nagsalamat ko sa Ginoo sa bigimat tungod kay gigamit niya nga nakaayos sa balatian sa mga tao. Nakoy customer nga giugahit. Oo, nga. Ngayon sa ako nga, unsa may nakatambal ani kay sakit kaayo gawot niya. Pagin na ako nga, nakoy tambal nga bigimat. May kuha siya doon kabuog. Ngayon siya naayo ang iyang gibati nga sakit. Kibalik siya pagkaadlaw. Kaya may kuha na po doon isa. Kaya mauni pastor nga nagsalamat ko sa ato produkto nga bigimat kay makaayog yun.
2: Salamat yung Kagawad. Salamat.
5: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sasingot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
6: Kay sa abog kita gikan, og sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Villanueva Funeral Homes, atong maduulan. Atong masaligan, Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
7: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
8: Kumusta mga kaibigan?
7: 90s.

0: Ako kay ako from ko ang aroma kay ako isa nagapanguma nagkaroon ako ng lanag. So wala gid ako sang ginbutang nga iban. Aroma lang gid ang gibutang ko. Tatlo lang ka beses sa pagbutang ko sang akong lanag nagayo ako. Kaya from ko pa rin ang aroma mas the best pagid siya sa mga iban pang haplas. I love pa rin aroma.
1: Ako ni Pastor si Rizal de Mimbila sa Purok 5 Bantal. Ako asawa Pastor ba katong hospital kay yang dibate ang yang matawag ang yang liog sakit ang yang lughan maghuot. Sa dito kami sa hospital nagklik og tulo ka buk bidimak ang ipalitan siya tulo ka buk. Pag abot na ako sa hospital akong ipainom. Tapos daw mga after 5 minutes naman naman to gawala ang kapula siya ang mata niya ang yang dibate siya ang lughan urag na kalma-kalma ba. Pagkaod to ako pasabunsunan. Sa gabi ningon din siya nga bungo pinang akong kwan ang lughan magawas ng taog. Sige, ang si decision sa doktor, magawas ta. Palit na po kung tulog ka bukde sa kwan, Alquino. Mga rin itong resita niya, wala na ako mapalit. Kato na lang tulog ka bukde di makakunan. Kasi gisigin niya minde. Nanti na siya, Pastor, wala na itong kahot yung lughan, ang kasakit yung liog, ang kulas yung mata.
2: Mga on na ta.
3: Uy, kalami sa sinabaw.
4: Naabay kinilaw.
5: Ilabas ang bida sa lamisa.
6: Flake of blend, jelly paste.
4: Kalami ane.
6: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuay ka blend, jelly paste.
5: Sukad karon, mataghamal, kaupan gid nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuay ka blend, jelly paste.
3: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
7: Bisan kabos kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una kanabo ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon? Asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan?
8: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes. Di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramac o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
9: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
10: Ay, daw, uy, kadaghan mong yayaan. Ay, napay tarpulin. Alam ko, magastuan ng anniversary, uy.
11: Nagkunot pa ko ng aktang ni Muyots.
10: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani day.
11: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
10: GRD Printing Services?
11: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
10: Kanindot, no?
11: Busa, sa bisan unsang panilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na ilain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
12: Hello, Dai. Diyan ko sa GRD Printing Services.
13: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
14: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa Second Floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
15: Yo, Bukidnon, turn it up! This is your sign to level up. ACLC College Bukidnon Campus, powered by the AMA Education System, is now accepting enrollees for school year 2026-2027. Here's your chance to take Bachelor of Science in Information Technology or Bachelor of Science in Business Administration, major in Marketing Management. with Unifast or TES subsidy available for limited slots only.

0: DXRK Radyo Kaibigan.
1: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huwag ka ng mukaon kay daling lutoon. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Chili Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Chili Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Chili Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
2: Sukad karon, mataghamal, kauban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Chili Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
1: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
3: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building. O sa Second Floor, Radio Kaibigan. Bigana AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
4: Happy anniversary.
5: I love you.
4: Akong gift nimo.
5: Wow! Kanindot ko ani. Customized mug printing.
4: Ganahan ka?
5: Salamat, Han.
4: Di apa?
5: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyud. Pero time pa, nakapantay ko.
4: Ang unsan?
5: Lahi siya sa uban printing nga akong nakitaan. Pulido ka ayong pagkahimo. Mahal nino.
4: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
6: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
7: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
8: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bago nilang buhatan sa Second Floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
9: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Velia Nueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
10: Kay sa abog kita gikan, ug sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Velia Nueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan. Velia Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Marama, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Velia Nueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Velia Nueva Funeral Homes.
11: Tagawa o ni sa Malaygang. Salamat po sa Bidimak Pastor nga nakatagman ka. Aywan sa akong pan, bana nga. Nagpumati ako sa radyo. Tapos nag-ingon ako sa akong bana nga. Makadto kita kay Biding Sibug. Kay maayo na siguro ang Bidimak. Kaya nga akong bana dili makakuan. Lakaw ka maayo kay ingon niya. Nang purti ko nung kasakit ang niyang tiil. Murag daw may tunok ang niyang tiil. Apang nagbalik kami o pulo kabuhok na Bidimak. Aron giyagin gintik. Karo pa salamat ko sa Ginoo Pastor na nag-ayos siya. May matambal man Pastor nga gintistingan kami pero tungod sa BG Max, nag-ayos siya.
12: Yo Bukidnon, it's Turn It Up! This is your sign to level up. ACLC College Bukidnon Campus, powered by the AMA Education System, is now accepting enrollees for school year 2026-2027. Here's your chance to take Bachelor of Science in Information Technology or Bachelor of Science in Business Administration, major in Marketing Management, with Unifast or TES subsidy available for limited slots only. Enjoy flexible schedules, weekdays, weekends, or night classes so you can study without missing a beat. Classes officially starts on August 3, 2026. So don't wait. Visit us at 1st and 3rd floors of TS Fashion Building, Saire Highway, Valencia City, or call us at 0997-294-4032. Be one of the best, join the best. Enroll now at ACLC College Bukidnon Campus.
1: Mga on na ta!
13: Uy! Kalami sa sinabaw!
2: Naabay kinilaw!
14: Ilabas ang bida sa lamisa!
15: Fuego blend jelly paste!
2: Kalami ane!
15: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste!
14: Sukad karon hamal, kaoban yun na to kanunay ang bida sa lamisa, ang Fuego Blend Chili Paste.
13: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste, available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
16: Kini ag 98.5 Radio Kaibigan Hit Songs 80s.
17: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
16: 90s

0: not.
1: Sa GRD Quezon Printing Services.
2: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
3: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usap mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
4: May aga, igan pa story chart. Bisan pa man ako si Mirna sa gihapon, Mirna Barrientos Basco. Gusto ko pagid mag-testimony about sa aroma. Kaya ang aroma maayugid inisya sa paso, kaya ang akon ba na napaso sang motor. Karon gigamitan po siya sang aroma na wala ako sang migigamit sa iya nga iban, kundi ang aroma lang ginabutan ko lang sa iya nga paso. Siya nag-ayo siya sa aroma sa sige ko lang butang. Na subong, wala na siya sang paso. Bisan pa man sa akon, kaya ako frog ko ang aroma, kaya ako isa nagapanguma. Nagkaroon ako ng lanag. So wala gid ako sang ginbutang nga iban. Aroma lang gid ang gibutang ko. Tatlo lang kabisis sa pagbutang ko sang akong lanag, nag-ayo ako. Kaya frog ko pa rin ang aroma, mas the best pagid siya sa mga iban pangahaplas. I love pa rin aroma.
5: Kini at 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
6: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
5: 90s

0: ang Sea Green o Southeast Asia Coffee Competition Philippines National Round, nag-auhag sa tanang coffee farmers sa Bukidnon o sa tibuok Pilipinas, ipadahangtod sa inyong City Kilos nga green coffee sa matag variety Arabica, Robusta, Excelsa o Liberica. Sugod ang pagdawat sa entries Marso 20 hangtod Mayo 20. Ipadaang yung entry sa Sea Green Unit sa MM Parking 3, Patag Bagong Taas, Valencia City, Bukidnon. Alang sa dugang informasyon, kontaka ang MM Coffee Lab, Neil Maxinril Silvestre o Kin Anastasio. Tawag or text sa 0927-360-5799. Magkita-kita ta sa Sea Green Philippines National Round o Coffee Festival Mayo 29 hangtod 31, 2026, giorganisa sa Bukidnon Business Club, Bukidnon Coffee Tribe o M. Montes Claros Holdings Incorporated. Kape sa Bukidnon, garbo sa Pilipinas.
1: Kape ka muna.
2: Kinsa ni palihog?
3: Si Lucy Alastra.
2: Nag-inom kag Vegemas kay aduna kay gibati sa lawas?
3: Oo.
2: Unsa na imong gibati?
3: Kaning mod tagid bitaw?
2: Dugay na nga imong giantos.
3: Dugay na mga 10 anyos pitok buka ko Vegemas na tumar.
2: Oo.
3: Nga nihilo na kung ka. Ala na ni undang mong gusto. Kinsa makaayo gud ani undang mong gusto tumar ni balik man na. Ni balik na pud ko kuan.
2: Inom. Okay. I-maintain siya igan pero at least karon nawala.
3: Kuno wala na sab, ibalik ni Sir Tomar.
2: Okay, salamat kay Igana, salamat kayo.
4: Mga on na ta.
5: Uy, kalami sa sinabaw.
6: Naabay kinilaw.
7: Ilabas ang bida sa lamisa.
8: Fuego blend jelly paste.
6: Kalami ane.
8: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
7: Sukad karon, mataghamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
5: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag gakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan.

0: numero uno sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha kapanimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon nga pasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni! Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Og kalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
4: Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan. Hit songs 80s.
5: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
4: 90s.

0: Teka muna.
1: Mga on na ta.
2: Uy, kalami sa sinabaw.
3: Naabay kinilaw.
4: Ilabas ang bida sa lamisa.
1: Fuego blend jelly paste.
3: Kalami ane.
1: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
4: Sukad karon, mataghamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
2: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag gakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building, o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
5: May good news!
4: Hello! Oy, unsa koy good news!
5: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad ng trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
6: sama sa large format outdoor sticker,
7: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pegment and sublimation printing, calling cards, panaflex, o very clear nga photocopy. Muhimus at sila o PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
5: Wa kanay pagitaon pa. Basta di kalidad o barato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
7: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
8: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon na panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usap mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon, Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao, Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
9: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
10: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
9: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Si Teresa Ajero sa Hingog City.
3: Yes, Igan.
2: Magdisimony ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigolang pastor.
3: Okay.
2: Na di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo ng pastor. Tapos, doon na siya ay sama sa iyan sa pot. Ang akong ginatambal, Aroma na oil.
3: Okay.
2: In 1 month siguro, pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makalihok. Tapos, ang iyang sama sa sampot na ulian. Tapos, siya hubang mo yung yaplas. Nimboto, di na ulian. Then karon dili naman siya makalihok. Karon pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro kung mga tulo ka kuang butilya.
3: Oh.
2: Tulo ka buton, o. Oh. Karon siya pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon pastor, magatuyok-tuyok na gid siya sa yung sigaanan.
3: Salamat
2: sa Diyos. Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko salamat sa Ginoo na pastor kay tuol kay siya panalangin nga iya gid panglangin na namong haplas nga may akong ginagamit sa iya.
3: So Aroma herbal oil ka Igan.
2: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
4: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
5: O lagi Mare, nangita mong kog phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
4: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
5: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
4: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
6: FA Phone Shop.
7: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
8: Ay, daw, eh. Kadaghan mong yayaan. Ay, napay tarpulin. Kada ko magastuan yung anniversary, oy.
9: Nagkunot pa ko ng aktang ni Muyots.
8: Dahil, oy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani day.
9: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
8: GRD Printing Services?
9: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
8: Kanindot, no?
9: Busa, sa bisan unsang panginahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
10: Hello, Dai. Mihanap ko sa GRD Printing Services.
11: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
12: Sa dugang kasayuran, agto alang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
13: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal na mitaliwan sa laing kalibutan.
14: Kay sa abog kita gikan, og sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Villanueva Funeral Homes, atong maduulan. Atong masaligan, Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, o Gasong Bukidon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
15: Lu, nganong katakiang kaman?
16: Sakas kayo hubag sa tiil daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasakas sa akong hubag. Sakit pa jod kayo akong tuhod. Kagirayuma. Besan o sana lang tambal akong itambal ni ini. Apan wa di hapoy alibyo.
15: Wa may problema Lu. Ani-anay bago ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang Aroma Herbal Oil. Ang pinagpalang nana.
17: Aroma
0: Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, paniki, pamaol, paso, samada, pilakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana.
6: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
17: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo riyan?
6: 90s.

XRK Radyo Kaibigan. Oh, 98.5.

0: puno ng inspirasyon ang gigising sa'yo sa umaga mo. Pinagpalang musika.
1: Pinagpalang musika.
0: Kasama ang pastor ng bayan.
1: Pastor ng bayan.
0: Na si Pastor Dan, ang kaibigan mong maaasahan.

Amen. Adalay ko ng Diyos o gamaing buntag sa itong mga pinanggang mga tigpaminawan. Kamusta mo mga kaibigan, mga suki na itong tigpaminawan sa programang Pinagpala Musika? Ako na hinaot nga sa gihapon igsoon na kita karon o anak mo. Andam na po pag-uban ka na ko. Sulod sa duwa ka oras aning adlang Domingo sa pagpaminaw o mga pipila ka mga awit makalang ito ang balaang pulong sa Diyos. Dini sa programang Pinagpalang ang Musika. O kapagkatao migsoon, nindot kayo nga itong mauna ang Diyos. Ha? Nindot nga sa atong pamatang at madungog ang mga awiting magkalangit. Ang mga Pinagpalang Musika, mga kaibigan ko. Bosa, welcome sa programang Pinagpalang Musika. O salamat sa Diyos. May maong kay gayunan ngayang gihatagan ni kanato. Sa gihapon ng suon, aning sayo sa kabuntagon, aning kadlawon. Makapasalamat kita sa itong mahal nga Diyos, kaibigan. Sa mga panalangin niya gihatag, usas mga panalangin mo ang ulan. Ubay-ubay yun ang mga dapat siguro gipang ulan karon. Kamusta igan diya siyang lugar ni ulan ba? Ang dito ta kahapon sa South Cotabato, grabe kakusog sa ulan. Labi dito sa lungsod sa Santo Niño. Grabe ka kusog sa ulan. Halos din ako makita ang dalan sa panagbiyahe ko. Pauli din eh, kagabi. Taka mga dapit igsoon, nga gipang ulan. Salamat sa Diyos. Di man kita nang giulan, pero daga mga dapit ang giulan. At tumilabayang adlaw po, dahil ni ulan din eh, og kusog sa dakbayan sa Valencia. O guba mga dapit sa Bukidnon. O ako na nauting soon, nga dagang pa mga dapit usap mag-iulan kagabi eh, o kahapon sa hapon. So dagang nalipay, apil ang ato mga tanong igsoon, ang kasagbutan, tanan, no? At least na bisbisan sa mga ulan, o patayin kita nag-ampo, nga muulan pa sa mga dapit nga wa pag-iulan. Sa mga karon pa naminaw, ako kini si Pastor Dan Dangalio. O ga-broadcasting live tadi ni sa Dakbayan sa Valencia. Matugog kita pinagi sa 98.5 Radio Kaibigan. O welcome sa tanana ng mga tigpaminawan nato sa laing mga radio stations magkiksunan. Naka-hook up na ka na to ang atong mga partner stations. O ikalipay na ako o pag-knowledge ka nila. Sa mga radio stations nga sa'yo kay naka-sign on o nag-hook up ka na to. O madungog na kita diya sila mga dapit karun, mga kaibigan. O dalay ko ng Diyos. Naguna ganiya ang Yellow Line FM diha sa pagantukan. Kamusta tong signal sa Yellow Line FM? I hope nga okay anong signal diha. Magutoy naka-text nga banda kapaminaw diha nga medyo putol-putol datong signal. Anyway, salamat din kayo, Yellow Line FM. Og nakaw-up na po ko na to ang 98.1 na Barangay Radio Bislig City, mga kaibigan. Og musab ang 105.1 DXRM Radio FM Tagbina, Surga del Sur. 89.3 ang Radio ko Karilangan Bukidnon, Heart FM, mga kaibigan. DXAC 95.1 My FM Radio Sapol Digo City. 102.3 Metro FM Rosario. 104.9 Real Betrayo Hingog City. 97.3 Bliss FM Malinaw Kalilangan Bukidnon. 91.5 Freedom Radio Iligan City. Nakaukap na po ka na to ang 89.1 Metro FM Trinto Agusan del Sur. 100.5 Chal FM Kabanglasan. 94.5 Big FM Davao Region. Og busa magkabigan ang 104.0 DXMC Ice FM Wao Lana del Sur. Kasubugin na itong brand out daw dito karon sa ato partner station ng Big Light Radio sa Kibawi, Bukidnon. 91.9 Radio Rapido Mati City. May buntag taga

Kaibigan, ang 96.7 Radyo Bandira, Kidapawan City. Si 102.1 FM Agwa ita Surga del Sur. Og ang 95.5 Radyo FM Lambuna o Iloilo. 98.6 DXMM FM My Radio Kalamba Misamis Occidental. Kamusta ang atong uban pang mga partner station sama sa radyo kaibigan nagindingan Misamis Oriental. Og diya usap mga kaibigan sa Metro FM Prosperidad. Og welcome sa atong mga bag-ong tigpaminawan. Og welcome usab sa atong bag-ong partner station igsoon diha sa 93.9 Shinshine Radio Butuan City. Agusan del Norte, salamat sa Dios nga dungog o matungog na po kita balik sa maong nga dapit sa Butuan City. Naglanog-lanog di igsoon diya sa Butuan City o daga mga dapit sa Agusan del Norte o bisan pa sa Agusan del Sur ang 90.3. Paki-feedback kung naaman nakapaminaw karon. Asa taman maabutay ng signal labi diha sa Agusan del Sur. Kasi sa atong asayran mga dapit sa Agusan del Sur mabutusab ang signal sa 93.9 usbon ko atong bagong partner station sa Butuan City ang Asensya ay na radio Butuan City. Good morning to Doka Dundun de Los Santos. Oba Asensya ay na radio Butuan City. So sa ato mga listeners nga adunay mga kaila, pariente, higala dito sa Butuan City. Ay na sila maminaw sila sa 93.9 Shinshine Radio Butuan City unya. Ihata ko numero kanila para makatik sila. Kato atong numero nga 09-2771-12112. Kung usa ka cellphone ikson din ako magamit karon kay nabasa kahapon sa ulan. Mao nga dili na ako ma-charge, mag-error naman siya pag akong i-charge sungod kinabasa sa ulan. Anyway, gawas ang mga registration sa madungog o makita kita sa itong Facebook account Dan Ed Evangel. Nanatay 123 comments karon igsoon, buusan niya ito mabasaan ang tanan, gumikan sa kadaghan. Maglumba pag ini sila og saka sa taas kung atong tanaon o basaon kini maong mga messages nato. Di ginako ni usay matiwas og basa may kung tagaas kay maglumba og saka. Anyway, salamat kay mga viewers nato og thank you for sharing sa atong live karon. Atong Facebook live. Salamat sa pag-share mga igana. May buntag dahil diha sa ato mga listeners sa Rangkadi Province diha sa Malungon o no, maayong buntag. Salamat kayo kay Bigang Rosinda pangilan nga niatang sa ato sa highway oban sa iyang igagawa to. Iganida, salamat kayo. Dalay ko ng Diyos panadaan ta nilag butong. Kayong tanan diha, usbon ko, maayong buntag. Dalay ko ng Diyos. Kaninyong nagpaabot dito, nagatang sa Mons Highway. O bisan pa diha sa Kidapawan City, salamat din kayo sa nag-atagbo ka nato sa kanila, si Igana Fili. Nalimot ko sa pangalan pag yun sa uban nga nakikita ka nato diha sa Kidapawan City. Maayong buntag kanyong tanan, nabili kang Kuya Larry. Og salamat sa Diyos og may buntag diha sa Jensen. Salamat din kay Pamilya Romero. Mami Ami, grabe. Salamat din kayo sa iyong kasing-kasing sa pag abi-abi sa alagad sa Diyos. Mami Ami Romero, may buntag diha kanimo. Og siya mga anak. Si kaibigang nalipay ko for the first time ato naging nahimamat in person igsoon si kaibigang Mare. Sis Mare, may buntag. Ikaw kahaya. Oban ni Brad Boy, no, salamat kayo. Si Ma'am Weng, namiss na nato si Ma'am, ano si Sis Raquel.
kanipotanting lakaw. Anyway, kanyong tanan diya sa

Dinsan, usa ka may buntag o maayong pagpaminaw sa programa Pitagpala Musika Dias Palumuloka, kay Bigang Risa. O na kumakapit kay gabi na minilabay diha. Run out pagit sa ila sa ato nga panahon sa paglabay. Atong oras mga kaibigan, 16 minutos makalipas ang alas 4. Osbon ko sa karun pa nagkapaminaw, labi diya sa Butuan City, ako kini si Pastor Dan Dangalio. Oga, broadcasting tadi ni Iksoon live sa Radyo Kaibigan. Amin din itagbayan sa Valencia. Og madugo kita din sa Valencia. Og dagang mga dapit sa Bukidnon. Pinagi sa 98.5 Radyo Kaibigan.

Good morning diha sa Radyo Kabigan Surala, kanyang tanan diha. Hopefully, or di kay ko sure kung nag-ukapla ka na to, di ba ka nag-live ka si Pastor Richard Caron. May buntag diha kanyang tanan, labi sa kong paranggang nanay sa South Cotabato diha, sa Santo Niño, ay may aga upod ni Manong diha. Aga pala sila gamata, kaga pamati sa programang Pinagpala Musika, it's either kang Pastor Richard o di ba ka nga ni ka na to, mga kaibigan.

Amen. Adalay ko ng Diyos. How great thou art. Usa ka mataw mga awit, mga kaibigan. Adalay ko ng Diyos. Ngalintak na sa kabuntagon, makaimo kita sa pagdeklarar nga ang Diyos nga itong gisimbagiday, usa ka gamanan nga Diyos. Og milagroso nga Diyos, igsoon. Og sa embag ka milagroso, hangtod karon ato kining masinatian. Ato kining matagamtama na kaibigan ko. Salamat sa Diyos, may munta diya kaibigang Melva Pasgala. Kanaminaw karon sa programang Pinagpala Musika, Igan Milba, salamat di kayo. Diya sa Talisa, Hingog City, kanyong tanan diya, may buntag. Ato mga functionary sa kaibigan sa Hingog City, may buntag. Kaibigang Inday Asilan, abagan ni Igan LD, may buntag diya kanyong tanan. Diya karon sa Mirayon. Pwede na balami ang kayong kapi diya sa Mirayon. Kapi sa bukid. Josephine Ato Tenorio Oba Dato Salumay Mabugnang Dapit Igsuon diha sa Davao. Kanyang tanan diha, may buntag, may papaminaw. Nalipay kay kudaganta mga tipaminawan diha. Si Isa Rosemary Romero Apor, sis, may buntag diha, kan malipay kay kong kita nagita in person aba ni Brad Boy kanyong tanan di husband ko pamilya Romero. Salamat din kayo, palagaan ko ng daghan kayo nga tuna igsoon. Salamat din kayo husband ko pamilya Romero. Clarita Ganahon Adaliston ana Charlie Magbanwa. Good morning diha kaninyo. Sheila Dukita Kuntawi. Good morning, Pastor Angusto. Kung maayo na ako sa akong sakit na patol, para di na ako maawayan. Oh, burlay akong nabasa ang kinilukso. Akong ibasa di ay. Asa na to? Sakit na patol, para dili na ako nawala na kong ibasa. Amen. How great the word. Good morning, Pastor Dan. Nagpasalamat ko sa Ginoong safety me sa among biyahe. Gahapon na amikaroon sa Gusan del Sur. May buntag kaibigang Lorna General. Ang ilong Diyos patay mag-uban ka ninyo. Nawala na ito akong ibasa nga nagpaampo kay Gipatol. Lukso man akong ibasa igsoon. Mo nga mawala dayon. Kaibigang Shirley Balmoris Kabusas. May buntag igan Shirley. Kita-kita taon niya sa itong communion celebration din ni sa AMCC. Kawanan na ito sa AMCC Paitan. Kaysun may buntag kanyang tanan. Labi la Pastor Bibota Igan Gili. Kanyang tanan diya may buntag. Good morning po, Pastor Dan watching here at Barangay Tampida, Matal, Cotabato. May buntag kanyang tanan diha, labi na giyod sa Alabado family, Alparo Abalado family. Labi kang iga na Melinda Deses, may buntag diha kaninyo.

Roslyn Inog Ipal o ba poblasyon makilala may buntag. May dawin natay aroma diha sa Permer Pharmacy ba na? Ya mismo sentro sa makilala makilala North Cotabato. Kana tungod sa hangyo sa ato mga listeners diha nagbutang ta og aroma. Nangandoy pud ang butika mabutang aroma. So natay aroma diha magkaibigan sa maong butika. Murag a firmer pharmacy man siguro to. Kaibigang Inday Garcia Bani Iganeri, may buntag kanyang tanan diha sa pangantukan. Labi diha sa Nabaliwa, akong pag-ampo diha ay sa pamilya sa nung kaibigang ni Panaw diha sa Nabaliwa. Hopefully makabisita ko diha, maing aga diha kang kagawad. Orlan, kagawad maayong aga. Salamat sa pag-atiman sa itong grupo sa kaibigan niya. Atong oras itsoon karon 35 minutos na makalipas ang alas 4. Oras na sa atong pagbasa sa Balaang Pulong sa Diyos. Nga akong inasulti kanunay importanteng kabahin sa programang Pinagpala Musika. May buntag igantiri ka nato o ba? Barangay Sugod, Valencia. Kaibigang Marites Santo Sidis diha sa Kuwait. Diha sa Riyadh. Oh, not Kuwait. Riyadh, Saudi Arabia. May buntag og maayong pamaminaw. At tuloy gabi diha kanila karon. Salamat sa paminaw, kaibigang Marites. Ang Balaang Pulong sa Diyos nga atong pagabasaon karon mga kaibigan. Makita kini sa libro sa Unang Kornikas, Kapitulo 13. Osbon ko. Unang Kornikas, Kapitulo 13. Ato pagbasaon, unong ato sa 14. Alang sa atong nubong pamalandong mga

Ania ang balaampulong sa Diyos. Osbon ko, 1 Chronicles chapter 13, verse 1 to 14. May ito pagkabasaon karon.

Amen. Ang Diyos ni Jacob, ang Diyos ni David. Good morning, Pastor Dan. Amen, Pastor Osakos. Sa nangandoy sa presensya sa Diyos, kaya ang Diyos gayod ang akong paglaom alang sa kaluwasan nga akong gipangandoy. From Kaibigan Enriqueta Alyerete, igan maayong buntag diha kanimo. Og salamat sa Diyos sa imong papangandoy siyang balaang presensya. Linda Dumanon usab, may buntag diha kanimo kaibigan. Antoruina Buton Rodrigo, Rosalina Mariano Pante, Ana Marisa Centillas Torigosa, Angeline Mercado Araganad usab, may buntag kanimo diha sa Lapas Agus del Sur. At may salamat sa Ginoo, nakaapas pa ko sa pulong sa Ginoo. Kay usay hinay ang signal diri sa moa from Lapas Agusan del Sur. Noon ni Pinardada po sa may buntag kanimo igan o Aljen Husto Maturan. Anto Cristina Pante o Cristita. Cristita Pante. An igan ising sigumpan Horado. Good morning, Pastor Dan. Salamat sa pulong sa Dios na akong nadungoga karon dalay ko ng Dios. No, matutpan ni igan ising sigumpan Horado. Mabati ko. Ikson, natangi ang atong pagpanawagan sa pagtabang para sa grupo sa kaibigan. At ang kanyang kitatao, ikson, at ipabot itong mga panawagan sa pagtabang. Labit sa grupo sa kaibigan din sa Bukidnon o diapod sa Surigao del Sur. Naputin ni Pano, ikson, tabangan diya.

O Diyos, pagkamaayo mo. Pastor, aup-aup man ka, Pastor. Asang aup-aup sa Facebook or sa radyo nga imong ipaminawan? Egan prima, ribarbo sa salamat sa feedback. Pero just want to make sure kung asa sa Facebook pa na to o sa radyo.

Good morning, Pastor Dan. Nakagawas na migahapon, Pastor, sa La Vina Hospital. Padayon ko, pray, Pastor, nga padayong mamuhat ang Ginoo. Kanako, Pastor, alang sa akong kumpleto nga kaayuan, igan Ginitevero, koordinator sa kawayan ni Pasugoong. Yes, igan. Andin amping igan. Ay kay Pastor Ace. Labi na giyod sa imong trabaho diya, isip ba atong functionary sa kaibigan. Og salamat sa Diyos na gagawas ka na, praying for your complete healing. Kay matupan niya medyo, ano yung breast cancer? O niya medyo arang-arang na daw yung gibati. At itong milabayang Friday sa iyang minsay ka na to, og salamat sa Diyos karon, nakagawas na siya. Padayin ko mag-ampo para na yung igan, Jeanette Rivero. Bisan ako may kapakyasan pero nagpabilin ka. Sistina Bautista o Davao City, Igantina, salamat igayo. Isa patayin ko mag-ampo para kanimo o sa imong family. Salamat igayo sa imong padayong pagsuporta sa programang Pinagpala Musika, kaibigang Tina Bautista of Davao City. Bautista Ayuban, may buntag kanimo. O ba ni Brad Tune. Og sa mga anak. Og kang mamamunit usab diha sa Kidapawan City.

O Diyos, pagkamaayo mo. Tiyod gayon ang Diyos iksoon, maayo gayon sa tumatag kinabuhi. O gadalay ko ng Diyos na ay Diyos sa makaniya nga maayo gayon ang mga kaibimiksoonan. Yes, amen, Pastor. Ang presensya sa Ginoo, ato kanunay panganduyon. Hallelujah! Good morning, ug happy Sunday sa tanan sa ako mga anak. Iksoon og agaw pamangkin, friends, nga namin na og karon dalay ko ng Diyos. Salamat igan, Rosinda, sa patayong pag-recruit og mga listeners nato diha sa banda sa Malungon. O, may bunta kanyang tanan diha. O ba ni agaw ni mo, Nida? Salamat sa pag-atanga, salamat igayo. Nipalit po ni siya og Vigimax o Aroma. Kung naay mo palit og Aroma Vigimax diha, banda, anak mo kaniya kang igan na Rosinda. Good morning, Pasudan. Kanaas ang imong stasyonan sa 98.5 Hinay, imong tingog tungod sa kanaas. Minaw mi diri sa dangkagan, puro kauan sa poblasyon. Mao ba? Basig sa imong monitor igan o sa imong location siguro, no? Puro kauan sa poblasyon. May buntag kanyong tanan di, ha? Salamat sa feedback. Good morning, Roslyn Apuhas. Salamat po paminaw o Anabila Diliga. Pastor, get ko happy birthday. Ika-third birthday ni Bralina Diliga.

Abril sa 60 pesos ra, mga kaibigan. Ang 60 pesos igsoon, nakatabang na kina kita sa atong mga kaibigan na kansang minal sa kinang ipanaw sa pagatag sa Osaka, nindot kay nga sudlanan. Di lang ang problema, ang worth ana 35 to 40,000 ang half glass nato. Nga atong itisinyo nga mas lahi siya kumpara sa bang mga half glass. Lahi gyud ang half glass nga iya sa kaibigan. Aya mo katingala mga kaibigan na tatong mga tipaminawan para lang ni sa mga membro. Katong membro kay nato nga naka-fill up og form, human sila naka-undergo og membership orientation. Tapos na sila'y membership card pagpamatuod ni sila membro sa kaibigan. O niya, naman tayo lalaing grupo. Natay grupo din sa Bukidno, natay grupo sa Ingoog City, na ay Surigao, na ay South Cotabato. So kining atong panawagan karunigsoon para ni sa grupo sa Bukidno, although na ay dili taga Bukidno nag-apil sa grupo. Okay lang kung nag-direct sila din ni apil sa ato sa Bukidno na grupo. Og makalao mo ang tanan nga ginahatag is properly recorded pag-abot sa atong opisina. And then, bagway pa lang, nag-meeting me na financial report, pila ni sulod, pila ni gawas, natay auditor, and then, amo na pong giaprobahan nga magkuha na punta og external auditor. Gawas atong auditor, nag-approved nga magkuha ta og external auditor. Para makatabang ka nato to improve pagyud igsoon na binigyud sa atong recording. Pero actually nindot na kaya atong recording og grabe ka may mga to transparent. Og atong gibantayan gyud ang kwarta sa kaibigan. Bisag piso awa ni moagi nako. I mean dili ako igagunit ani. Pagabot sa opisina ato dag bangko mga kaibigan magigsuonan ang kwarta sa kaibigan. O yan, di ko maka-withdraw kaya wa ko appeal sa signatory aron naging maka-withdraw kwarta sa bangko. Tulo sa membro sa Board of Trustees, maroy makapirma para maka-withdraw kwarta. O sa kanila mao si Pastor Nega na makapirma. Pero di po siya ka-withdraw kung siya rin mo pirma. Dapat na apailaing membro sa Board of Trustees among gapurban ng mo pirma para maka-withdraw po. But so far, wala ka-withdraw si Pastor Nega. Wala. So ay mo katingala sa mga naminaw karon para ni sa mga membro sa kaibigan din ni sa Bukidnon. So paliyog, ilista kining pangalan ng atong tabangan, mga kaibigan magigsuonan. Uman kinakatabang sulod sa 11 ka tuig o 7 ka bulan. Usa siya sa mga maingon nato siguro mga pioneer member diya sa babahagon kay taga babahagon kinilang tapan sa edad nga 74 ni Paulay na kini o man nakasinati og upat kay gayon na stroke o atake inungdan siya pagka stroke og ni panaw kini igsoon. O kini si kaibigang Fee Caler. Babahagon, Lantapan. Part ni sa populasyon ng Tapan ang Babahagon. Fee Caler. Total cash out na ito aniigan sa pamilya, 50,000. Atuloy ko ando sila itong ibayad sa funeraria. So, naagi siya ay cash na dawatan nga 33,000. Minus na sa atong gisudlan o servisyo sa funeraria ang Villanueva, may atong partner din sa Bukidnon. O subon ko, Villanueva, atong partner din sa Bukidnon. Fee Caler. Ikadua, nga atong ipanawagan karon din ng atong tabangan. Nagitad kiniog sa Sintay Uno. O guman siya nakatabang sulod sa upat katuig o unom kabulan or onse kabulan ni panaw kini magkaibigan na stroke gyapon. 4 times gyapon na stroke or atake, no? Kaupat ka bisis

sa edad ng bata man din eh. 27 pa. Tagalirungan talagag. Ano? Edad ay niya kay 61 dahil 61 ang edad. 61 ang edad mga kaigsuunan. Ang pangalan, Yanila Sinhayan Lirungan Talakag, 61 anyos. Ikatulo o katapusan, ito'y panawagan, ako ning nabisitahan igsoon. Nagidad og 52, pobre po daw. Taga poblasyon na Damulog. Di ata tumilabay ang adlaw, poblasyon Damulog. Uma nakatabang sulod sa duwa ka tuig ug upat ka bulan. Ang pangalan si Randy Bulo. Randy Bulo. Ni paano kini gumikan sakit nga diabetes ang tumor na hulog kini ka complication ni soon. Na complicated ang iyang sakit. Randy Bulo, Purok 9, Poblasyon Damulog. Ato ni taganig soon ng nindot nga sudlanan nga kung di kaibigan mo katidad kini o ga 35 to 40,000. O niya, ito nung kitagkas nga 25,000 no, sa pamilya ni. Ayalan sa tawag, Igan. Ayalan sa tawag, ha? So, mga kaibigan, mani atong gipanawagan karon tulog kabuok. Ang inyong paghatagan ni makatabang igsoon sa mga pamilya nga nagbangutan o nanginanglan gumikan sa pagpanaw sa minal sa kinabuhi. At least ang kabugat magandaan tungod sa imong tabang, kaibigan. Busa, ikalipay pagtabang, tulog ka 5 atong ipangayo para lamang din sa bukid noon. Usbon ko tulog ka 5 para lang sa bukid noon, ha? Og diha sa Surigao del Sur, naputay ni Panaw diha ang atong tabangan, mga kaibigan. Kinit siya taga Hinatuan. Usbon ko, taga Surigao, naputay kaibigan ni Panaw diha o kinit taga Hinatuan. Por 4, Aquino Hinatuan. Ang pangalan ani Samuel Mahomas. Para Surigao del Sur, Samuel Mahomas. Jes ang atong inapangayo diha kay di magay tadagan diha Surigao. O kanang Jes may atong inatabang sa pamilya. Di man kay gid siya dako, pero at least akong katabang kay ang hatag mga gusto membro diha gamay pagkaayo. Kay gamay ra pud ang ipanaw diha atong tabangan. Usa ni ani si Samuel Mahomas.

Salamat mga iga na to sa inyong pagtabang. Kini si Kabeng Samuel na membro kinisulod sa usa ka tuig o tulog kabulan. Cardiac arrest ang inundan sa iyang kamatayon. So, tabang tamaigan para sa pamilya ni Samuel Mahomas. At salamat mga igan ko o mag-ampo na kita atong oras karon. 21 minutos na maglipas sa 5, mag-ampo tayo uban ka nato ni gawas ng apuloy anana. Aman nga salamat o Diyos ang balaang pulong ang mga dungog karon. O salamat sa pagpahandom ka na mga dapat. Amo gayong panganduyo ng mong balaang presensya. O among ikalipay ang imong balaang presensya. O salamat kay diya sa imong balaang presensya ang dalakin ni uda kong panalangin ka namong tanan. O bisan to, di na mamamotibo ang panalangin ang amo lang yun. Kay ikalipay lang yun na among amo kang makauban. Tuod niya mo kang giday mo kagisimba. O ipasalamatan tangas kabuntagon. O karon o Diyos, ako nagdodi kanimo alang sa mga pamilya nga nagbangutan, sa grupo, sa kaibigan, nakansang minahal sa kalbuy ni Panaw. O di lamang sa grupo, sa kaibigan, tapan sa tanan. Tanan nga nagbangutan, gumikas pag Panaw, silang minahal, silang kinabuy ako pag-ampo, Lord. Padayin ka maghupay, sila magroan ng kasing-kasing. O magaligon kanilang tanan. O padayin ka magatagbo sa nangikinangalan. O salamat o sa Ginoo nga na grupo sa kaibigan nga namugna. Grupo sa paghatag o kagayunan sa matag-usang nga ni-appeal. Kagayunan sa pagtabang sa usa ka organisadong pamaagi. O salamat sa gugma sa pagtabang. O salamat sa kripisyo sa mga volunteers nga mga funksyonary sama sa collectors o mga coordinators kami sa piso ay ila sama nako. Apan salamat na gihapon siya nagpadayon sa mga katungdanan. Tuod sa gugma nila diya kanimo, gugma na mo kanimo o Diyos. O gugma na mo ato sa katawan. Ako pag-ampo Ginoo, matag-usaka na mo, ba't yung gayon na mo ang kalipay sa pagtabang kay mas maay ng kami mo tabang kaysa kami mo itabangan. O panalanginan ni mo o Diyos ang matag 5 pesos nga mong ginatabang para sa uban. O sa among pag-appeal sa mong grupo, wamin ang pangandoy kung dili ang pagtabang o dili ang hinabang. O sa mga Panginoo, nga di man sila membros kaibigan, apan naagyapon kasing kasi pagtabang sa uban, panalangin ilang grupo, sama sa mga dayong uban pa, nga grupo, nga katabang sa uban. Lord, salamat Lord, o karon salamat, at lang Domingo, makaimong lupot kami sa pagtapok. Gawas ni adto mga sabat kay pinagkapo ng ilang panagtapok. Apan sa mga tapok, at lang Domingo, ako pag-ampo, Lord. Sa pangalan ni Kristo Jesus, maangko na mo ang kadaugan, mabuntog na mo ang mababag o mag-adto kami simbahan sa pagdaig pagsimba kanimo. Ako nag-ampo ala sa mga alagad, kaabag sa laing magkapilya, kapilya ang Katoliko o guban pang mga kasimbanan. Sa ilang panimbahon, Lord, tabangi ang mga kaalagad o kaabag o gamita sila sa imong kabilungang pamaagi o ba sa paghatag o langit nung kaalam nga to kanila. O mapagdig o Diyos man na kanila mausap sa mga tang kaparian, mga pastors, Lord, gamita kaming tanan. Alang sa mong kamayaan, nga mong isang yaw iwali ang kamatuoran o dili ang doktrina sa mong simbahan. Apa na minsay nga magpalikon sa pagtuod ya kanimo o magagiya ka na mo sa insakto o matarong nga dalan. Dalan padulong sa kinabing walay katapusan may masangyaw ng mga iwali o Diyos karong adlawa. Salamat Ginoo. O ba ni madagsakan na mo? Parahin ka, Diyos, magkatabang ito na yung mabalatian o sa kanila si Igan Ginete Vero. Lord, ako pag-ampo, Lord, kompletong kayuan o milagro iyang maangkon. O mausap sa anak ni Pastor Joseph na nasa ospital karon. Ako pag-ampo, God. Kompletong kayuan sa manaasa mong anak. O subang pa nga naa sa ospital o sa ilang apuloyanan, Lord, ako pag-ampo. Masinati nila ang imong pagtandog o pag-aayo kanila sa mong kaiblong ang pamagi.
uban sa mga pagtagbo sa gikinahanglan Ginoo. Salamat, Lord. May your name will be glorified sa among kinabuhi. Thank you, Jesus God. Kanimo kini mong gitugyan, gipasalamatan. Sa pangalan ni Kristo Jesus, kamo ginumaluluwas. Amen. Oh, amen.

May muntag kabigang ide na Mirasol Van Iganjigo diha sa San Francisco, Don Carlos. Good morning usab to kabigang Amay Rita. Igan Amay, may agad yakin may buntag ba ni Igan Bilindia sa Kamiling Batangan, may buntag kanyang tanan diha. Anto Estelita Agawin og kang si Amila Amito Ramos. Thank you for listening, mga Igan. O Grisalina Kimada and Linora Ortiga. Pagreet lang nako Pastor, si Coordinator Manuel Makalaging og belated happy birthday. Kanon sa birthday ni Igan Manuel, ni kagawad ha? Igan Gian, may buta diya kanimo ang nagtimbaya kang Igan kagawad Manuel Makalaging, ang atong Coordinator sa kaibigan. Ora presidente no. O banigan riya diha. Ika 54th birthday niya gahapon. Ay gahapon birthday di ay. Wala ko matimbaya ba? Wag program kapon kay akong location kapon, medyo hinay ang internet. Mao nga nag-hook up ta kang Igan Vincer kapon. Nga nag-broadcast dito sa Real Betrayal Johing Og City kapon, Igan na Vincer or Pastor sa Vincer sa Hipon. LV Rakaimi ob dagat kidaba may buntag. Igan LV Anto Marley Salas Abelia di Salumbia, kagendi Oro City.

Pastor, patabangkog paampo sa akong kamot nga gakabinhod. Grabe yud kasakit. Akong bation. Makahila ko sa kasakit. From Glaisa Saway, Igan Glaisa. Right now, sa pangalan ni Jesus ako nagampo. Ikapo niya imong kamot. Adunay gibati. Og siya may grusong pamaagi. Marilive ka sa imong gibating sakit right now in the name of Jesus. Og suban pang hangtod karon ni antos sa ilang balatian, Lord. Ayaw sila Ginoo. Glory to God. Edita sa Lazar ay buntag og Romea Abudyente Galyanida. Anto Gaudencio si Almoy Rulana.

0: of Malaybalay City o Mayahay San Luis de Ay may buntag di kanimo.
1: Busa simbahon ko ikaw.
0: Emin hari ka sa tanan. May buntag kaibigan dundo na baryo sa oba kalilangan. Natay cooler karo ato sa ning ipalusot on sa ito yu. Ani may buntag ni mo diya kaibigan?
2: May buntag sad.
0: Yes, nakaon air ta igan on sa may atong katuyuan.
2: Kuan, salamat ko pastor sa kuan kaning sa Ginoo pinaagi sa bijima kay
0: okay. Kinsa ni palihog o taga-asa?
2: Pero na ko makahuman ang akong testimonyo, Pastor. Magkaila kung
0: sige, ako. Sige, Igan. Okay. Padayon.
2: Ang akong ato, magikan sa Bugo, sa iyang pag-uli din niya sa kuan sa Tibangkay, naasa yung ibati nga kaming di-officer siya.
0: Okay,
2: so, oo. Nagpalit siya, napulo ka kuan kapsula. Nahurot niya kito kabuok na ayaw na sa iyang sakit nga ulcer, mga pastor. So, ang akong gika kuan sa tanan nga nagpaminaw karon sa Radyo Kaibigan, kung magamit mo na ani nga kapsula, ayaw din mo pag tungar ni ini nga kaning dili mo una pagampo kita iampo isa ninyo kay kininyo mo nga instrumento alang sa kaayuhan sa balatian pinaagi sa lahom sa ngalan ni Ginoong Jesus.
0: Amen. Amen.
2: So ako pa sir si Pastor Santan ko gikan sa Tibangkay.
0: Kinsa ni si?
2: Si Pastor Santan ni sa Tibangkay.
0: Pastor Santan of Tibangkay. Pastor, salamat kay Pastor. Wow. Salamat kay. So okay atong imong pagmangko nimo to? Pagmangko nimo?
2: Akong apo.
0: Apo nimo. So okay na siya.
2: Naayo na.
0: Ay salamat sa Dios. So pito lang kapsula. Nabati ng alibyo. Salamat kay Pastor sa pagtawag. Salamat higayo.
2: Salamat, Chad. Salamat.
0: Yes. Dalagot ng Diyos. Salamat higay, Pastor. Ikan si Kabangga Iksoon nga nag-testify sa kayuan siyang apo. Ulcer, no? Ulcer. Ang hinungdan Iksoon. Ayagin ng tao mong kumpiyansa ng ulcer kay makaingong kita nga medyo delikado po na usay nga batiyon sa lawas sa tao. Uyong mga takik soon sa kritikay po. So, karo Iksoon na, nipalit siya o plato siya. May apito pala na inumig so ba mahurot. Naayo na. Siguro ang punto diha na relieve na yang gibati ang declaring naayo na gid siya gikan sa maong gibati isip no kanang ulcer sa lawas sa tao. Salamat sa Dios sa lagi ng Ginoo atong oras garon sing 37 minutos malipas alas 5. Salamat gigayo. Prima Ribarbo, sa asa ka naminaw, no? Nagpalong-palong pasudan. Kay so far, ikarwa manggod ang nag-tag-feedback nila. Kapalong-palong. Asa ka na, Pita. I mean, asa ka naminaw, Igan. Sa Dagohoy 2, nagkanaas, aup-aup. Dangkagan. 98.5 siguro, no? Kamusta man 98.5? Diya sa lantapan, kamusta man? Out ba ka diya sa Kibawi? Tagay kong feedback, mga igan. Nanay Lita, Riponte o Banlag, may buntag, Nanay Lita. Bakod na mga kaibigan. Ayag ng palibot, sa'yo pagkayo, hayag na. Riabel Estrada Balbiran, may buntag diya sa Ingog City. Matod pa niya, good morning, pasunod ako kaayo, akong pasalamat kanunay sa pagkamaayo sa Ginoo sa atong kinabuhi. Amen, Riabel Estrada Balbiran, may buntag diya kanimo. May buntag sa pag-igan Maritis o Alaga Dudong, siga diya sa Ingog, Alaga, may buntag. Anto Pastor Kapitan Maximo. Varkes, may buntag diya kanyo ka, Pastor. Ang pastor nga kapitan, ang kapitan nga pastor. Gayon maangkunta. Lang Asis Kulintas, may buntag diya kanimo kaigan. Salamat kay Gayo. Wala na pod nagtingog ang 106.1 sa buhay na Gracia Talacogon. Wa na pod. Pero mura nag-signify man to ganiya basig ang at kayo doon yung feedback may kung inkaso ka tingog ha. Kaya nakasignify man to ganiya nga nagtingog sila. Unta mabuti ang atong partner station sa Butuan no. Ginunsulan, ginunsulan ang tanang karapasan. Dili mo magbalikan ang tan. Dok don, unsa kay itong istasyonan diya sa kuan sa unsa yung frequency diya sa Butuan? I mean diya sa Bayugan. Kay atong ipa-survey sa atong listeners diya kung ila ba kang madungog. Para hook up to diya sa mga istasyonan sa laing istasyonan diya sa Butuan City. I mean sa Bayugan City. Maayong buntag pasudan, naminaw minimo karong buntag. Salamat sa Ginoo nga nakakanunay nag-share sa balaang pulong sa Dios from Burok 9 Biscamba. Alping Bura may buntag. Anto kaibigan Ate Lorna Ibkas of Kalilangan may buntag igan Ate Lorna. Asmon ko bakod na mga kaibigan. Salamat guys, salami ang Litsumanok, ang Sibog Litsumanok. Gipan na ganyan kaibigan diding Sibog o ba? Wao? Tulo ilang pwesto diya ang Litsunan diya sa Wao. Ang Sibog Litsumanok nga makapanginamutin ka mga igan. Nasilay branch diya sa Banisilan o napo diya sa Salawagan, Quezon. Napasilala yung mga baligya sama sa mga frozen goods, dish chicken uban pa. Diya sa Wao, napo sila inasal ng manok diya. Uban pa, igsoon ng baligya. Sa Sibog, Litsumanok, Kauwao, Banisilan o Salawagan, Quezon. Amen, kalipay sa akong kasing-kasing vlogger nurse loves. May punta diya kanimo. Anto kaibigan nga Nati Longhino. By the way, ato mga kaibigan diha sa Barangay Apo Makote. Importante kayo. Aron atong kaibigan magkapadayon diha. Natay meeting unya alas 3 sa hapon sa Barangay Covered Court diha sa Barangay Apo Makote. Ikson, importante tambong mo ha kay atong concern diha sa iga nati ikson, nag-transfer sila po yanan gumikan sa panglawas ni kaibigang gani. So meeting ta alas 3 unyang hapon diha sa Barangay Covered Court sa Apo Makote. Natay cooler karon nanay obgusa sit obgusa ngin dioro city. May buntag kanimo diya nay.
3: Pastor, good morning.
0: Good morning. Yes, unsa may ato nay?
3: Ano ugong kay pastor ba no wala imong wali sa power radio tunga-tunga gid si imong wali.
0: Oy, naputol. Basi na brown out siguro.
3: Dili man.
0: Dili man.
3: Wala gid pastor. Ni balik ra nga na-under ka sa kuan.
0: Ah, so base nawala ilang internet. Engineer Roy, tagay kong feedback ang sa may na problema, nawala ang internet on sa bataya, no? Atong gikuan lang ang panawagan nato ang taga Power Radio. Unsay rason nga naputol, nawala atong wali, naputol ganiya. Pero nagtingog gihapon sila.
3: Katunga-tunga gid pastor.
0: Nawala gid ang tingog o nawala lang akong wali? Hello nay. Wala na.
3: Ang kuan ba, pastor? Ang Digimax ba? Sa Digimax, pastor ba?
0: Oh, sige. Unsa may sa Digimax, nay?
3: Ang kanang...
0: Nay, kanang on-air tanay, ha, nay. Naka-on-air tanay. Nay. Naka-on-air ta karon, madungog ta sa dalang istasyonan na nagdapit sa Mindanao o Visayas. Pangutana ni, yes. O unsa ko pangutana? Unya na lang ta istorya, nay, ha?
3: Sa Digimax ba, pastor?
0: Oo. Oh.
3: Sabi, kayuhan nga gihartag.
0: Okay. Nga naman, nung sa nagibati na eh.
3: Dito, pastor, nga grabe kasakit nga kuan, ngulungul kayo nga kuan, sakit.
0: Okay.
3: Sa panit ba, pastor, nga nitubo?
0: Na nitubo sa...
3: sa kuan, sa ako ang lawas.
0: Oh, imong lawas, okay. Tapos?
3: Na nang gitawag na siya, pastor, o kanit bitong ugahit, nga likos.
0: Okay. So, sakit kayo. So, unsa niya tabo na eh?
3: Gibo gi sidhira na nako sa Digimax pastor duhara gid ka buok na ayo dayo
0: na ayo siya
3: ilantan ka pastor takigan ka anang ugahit.
0: Ah, okay so
3: sidhira na pastor Digimax
0: duha ka buok
3: duhara permiro pastor isa pagkauma duha lawa okay. Na pastor kay pula man kay pastor
0: salamat sa Ginoo na ya murag kundi o sa murag sa una nakatestimony pug ka nga naayo ka sa Vigimax, murag ikaw gyapon tonay, no? O sa imong sakit sa una?
3: Katong dili makakuan, pastor, karang sakit kayo ako ang pagkalibang.
0: Ah, sa una, maglisod kag bawas. Ato nga time.
3: Salamat kay pastor nga sa imong wali, pastor. Grabe, nakadasig sa akong pamilya, pastor. Nga.
0: Salamat igayo.
3: Labi na gid sa presensya sa gid sa imong wali. Karong pastor, gatulo akong luwa, pero nawala.
0: Mapastor, sayang, no? Sayang kayo na iba. Sayang kayo. Lagi. Sila na kung naamoy Facebook na ay. Sige na, salamat na iya. Yes, dalay ko ng Diyos. Okay, Nanay Oba Gusa, Cagendero City. Kani ato nakatao na kanato, salamat sa Diyos laing testimony. Sayang lang, no? Power Radio Villanueva. Unsa may feedback na to, Engineer Roy, kay nawala daw. Totoo nga sa mensahe. Sayang kayo. Asbon ko, apo makuti, kita-kita taon niya alas 3 hapon sa meeting diha sa mga kaibigan. Tambong mo ha. Tambong mo mga igan kay mag-attendan sa diha. Na atong timanan, ang usa sa atong commitment, di lamang ang pagtabang kung dili sa atong palisiya, sa atong retisong giingon, nga kung maapil ka dapat andam ka mo tambong to any kaibigan-related gatherings. O saana ang ma-assembly, o di ba ka, meeting. So tambong mo taga apo makuti unya diya sa barangay Covertut alas 3 unyang hapon. Atong makauban si Pastor Joel Goko, maningkamot ko makaapas ko unya diya. Salamat Giyod, nakabati ko Vigimax si Alod diri sa Jinsan. May buntag, Nanay Alod, may buntag diya kanimo sa Jinsan. Morning, Pastor Dan, magpaampo ko sa akong pagumangkon nga may sakit sa puso. Tulo ka bulan pa lang wala gyud koy. Katabang pagampo lang gyud. Looy kayo, salamat sa pagbasa. Isalig lang namo sa Ginoo ang tanana. Maritis masayaw ni diri sa Wow. Yesigan Maritis, no? Isalig nato sa Ginoo ang tanan. Yes, isalig ang tanan sa Dios igsuon sa ato mga baltian o ato mga concern. Saligi lang Ginoo. Na si anda mo tabang. Daga kanato igsuon na gipangbati sa lawas. Uban ba kanato mga minar sa kinabuhi ng taon nag-anto sa baltian. Palenta magsalig sa Dios nga maangkon nila ang kompletong kaihuan nga gibati silang lawas.
4: Tus mo igsuon. May kalipay nga kanin.
0: Pastor, good morning. Pilay gipanawagan karon. Palong-palong mangudiri sa poblasyon ng Tapan, si Alimani.
4: Puno sa gahong, pero may
0: Rarisitor, kamusta atong signal, Rarisitor? Kamusta ang 98.5, Rarisitor? Natalang guler, ato sa ninga, tubagon. May butang mo diyan, kaibigan. Nay, palayo sa radyo, nay, palayo sa radyo, palihog, palayo sa radyo. Kaibigan Norma Moriente, may buntag. Nanay Lucia Alin diha sa Kipulot, may buntag. Nanay Lucia, maayong buntag. Pasudan na dungog ra namo imong wali. Party sa Ginoo. Salamat kay nakapalit na ko Vigimax. Dakog makatabang sa panglawas. Dagang salamat, Lucia Alini. Nanay Alin, may buntag. Lipay sa kapatid sa Vigimax sa Maramag ni adto gintaw Maramag kay wa pagi ko makapit nila. Kaibigang Mila Ong diha sa Lumundaw, nangandoy po ni makapit ko base next week magkaadto kog Davao kay full ops sa sakyanan base Tuesday itugot sa Dios karong Tuesday diha ko makapit ko nimo kaibigang Mila Ong diha sa Lumundaw.

kay na kumasabtan igani mong text pero matod pa din eh. Og sa VGMax mao akong imnon dako gyud epekto kayuhan sa karon gamay na lang akong samad sa tiil. Salamat kaayo pasudan sa tabang sa pag-ampo. Asa mapalit diri sa Panabo ang aroma. Ako di ay si Didit diri sa Nanyo Panabo. Wapagidiya kaibigang Didit sa Panabo. Pagkita aroma diya ba? Wapagyuda. Anyway, salamat yung kaayo sa pag-text o sa pagpaminaw sa programang Pinagpala Musika. Dila kayo na kumasabtan yung unang mong text na eh.

taga-pasundan, salamat sa Ginoo sa iyang tanggi pamata. Kang sinanay bibing ni sa New Corellia, Davao del Norte. May butang niyo diha. Na ito'y taga New Corellia nga na IFM station diha nga nag-communicate ka na to. Nga buto sa mag-hook up sa itong program pinagpala musika. Pero ako maka-reply. Igan Tito Loriga, may buntag diha sa abog ng dapit. Sa Loriga, igan Tito, may buntag diha kanimo. Salamat kagawad, Idna Dangalio, kagawad. Mayang De Villieres, salamat kayo. Nelson Dolo, sa Philly Bayugan City, salamat kayo. Kaibigang Alma Lotrago, igan Beetle and Black Kilomiston, salamat kayo. Ayong dakong gugma para sa Blaton sa Diyos. Mga kaibigan ato sa Kolosya, pinangulan ni Igan Maning, salamat din kayo. O sa mga kaibigan sa Sungko, pinangulan ni Igan Bibi Apat, salamat kay Igan ha, salamat din kayo. May butag Igan Bibing, Adrian Igan Bing, wako makareply niyo ba na busy kay kanto, nalimot ang toon ko. May butag Igan Bibing, salamat sa palaging pagpaminas sa programang pinagpala musika, Igan Bibing, Adrian. Ilumsan man ikaw sa mga gilumsan na ikaw sa mga problema na ang Diyos igsoon. Handa mo tabang na to. May butang igan Michelle Monte 7 di sa Lianga, Surigao del Sur. Thank you for listening. O igsoon, mga pagsulay ra. Asela Pasa, Danilo Lapinig mag-usara. May buntag di ka nimo igan. Di sa Proc City, Barangay Tabo na Bislig City. Mary Ann, kahapon may buntag na kanimo igan. Morning Pastor Clara, Pastor ang signal sa Yellow Line FM. Clara, salamat kayo Mary Ann. Kahapon, thank you sa feedback. Pero gusto pa kumatungo kong feedback para sa Radyo Kaibigan 98.5. Kamusta atong signal karon? Good morning to Kaibigang Rovilen Rodriguez. Maayong buntag, Pastor Dan. Salamat kaayo sa Ginoo, Pastor, nga iya kong gipukaw para magkapaminaw sa pulong sa Ginoo nga imong gibatbat, Pastor Amping. Kaon ay Pastor, ako di ay si Mila Tagalumundaw. Pastor, salamat igana Mila. Mila din eh. Pag-ong di ay no, pag-ong. Salamat igan Mila, di sa Lumundaw. Salamat sa paminaw sa programang pinagpalang mo sa atong suki ni sa atong Vigimax o Garoma.

So murag na ay rarisitor na ay problema atong 98.5 no. Salamat ikan amay, salamat ikayo, mao nga naminaw sila sa atong Facebook Live. Atong oras mga kaibigan, garon 53 minutos makalipas ang alas 5 mga kaibigan. O gadalaygon ang Diyos kayong tanan, naguban ka na tumatagbuntag din sa programang Pinagpalang Musika. Dalaygon ang Diyos mga igan ko. Salamat, salamat din kayong tanan, nagkasunod ka na tumatagbuntag. No, salamat din kayo.

0: Sa tanan nga mitawag ka nato aron pagabot sa iyong testimony, daghang salamat mga igan. Og sa tanan gagamit sa produkto nga Vegemax or madakong katabang sa panglawas og dakong tabang para sa tong radio program. Og matud pa ni Pastor ganiya nga obkibanggay sa di pa ta mo gamit pag-inom sa tong Vegemax, litok og mga pulong sa pagpasalamat o pag-ampo sa Dios. Nga patayin ang gamiton, panalangin na naman nga Vegemax o aroma para sa itong kayuhan. Daga na ang nagpasalamat sa Diyos nga, nga malipayon tungod sa kayuhan na angkon gamit ang produkto nga Vegemax aroma, pero itong pagsalig pagtuo wala diha kundi naa sa Ginoo. Kaya siya nagkaayo, isuminto lamang kina itong produkto nga dagukatabang para sa itong radio program. Diha sa Matalam na diha sa Dison Store, mapalit. O diha sa Muswilas, nihapita ka namo na text na ito nga wala na kuno, pero naapa dito na aroma o Vegemax dito sa Muswilas Pharmacy Samlang. Og diya sa Tulunan, diya kang Tuto Gawran na tayo Vegemax aroma niya. Daghan diya. Kaibigang Tuto Gawran. Og a Firmer Pharmacy sa makilala, ana mo igan na tayo aroma diya.
1: Sa pagsunod sa matamis na mga lakang mo,
0: Egan Oseng at Tulumya o Bimbaya, may buntag. Ang atong tindahan sa Valencia, Able Onya, o atong tindahan diya sa Kadingilan, Able Onya. Pero Onya pa, alas 12 ang Valencia, alas 10 ang diya sa Kadingilan. Ang atong office na Skabigan, Sarado, gawas tong tindahan, tindahan ito'y Able sa Valencia. Ugma pa mo abli atong tindahan ha, adlaw nga lunes ugma. Roy Basida, may butag salamat iga na Roy sa pagpaminaw. Gusto unta ako magpamember sa kaibigan, tagasa ka igan Roy. Salamat sa desire nga pagpamember ka. By the way, na problema atong 19.5, gumikan sa kusog nga ulan siguro no. Ato ipacheck on niya ang ano.
1: Diyos ko, kintang tudloy ako.
0: Igan Boy Gersa, naminaw sa Radyo Bandira, kita pa.

Boy News, tanggal at bukang persa sa grupo sa mga kaibigan o ni mga istasyonan nga asa kita madungog. Auga sa atong bago nga partner station sa Butuan City, ang Sunshine Radio. Mga kaibigan, ako kini si Pastor Dan Danggalio, temporaryong manamili itong mag-aingon. Ang pagmamahal sa bayan ay pagmamahal sa Dios. Amping mga kaibigan, dalay ko ng Dios, to God be the glory.

0: XRK Radyo Kaibigan. Panalangin ng pasasalamat. Panginoon, sa mga sandaling ito, nais kong magpasalamat sa iyo. Maraming salamat sa mga biyayang ipinagkaloob mo sa akin. Binigyan mo ako ng higit-higit pa sa mga kinakailangan ko. Binigyan mo ako ng pamilya at mga kaibigan na kumakalinga at nagmamahal sa akin. Sila ang tanda ng iyong dakilang pag-ibig sa akin. Panginoon, maraming salamat sa pag-iingat mo sa akin at lalo na sa patuloy mong pagpapatawad sa akin sa kabila ng paulit-ulit kong pagkakasala. Pinangangalagaan mo ako laban sa mga panganib. Tinutulungan mo akong gawin ang tama at nagpapadala ka ng mga taong kaagapay at karamay ko sa buhay. Sa iba't ibang paraan, ipinadadamo mo sa akin ang iyong presensya. Panginoon, maraming salamat at pinapanatili mong ligtas ang mga mahal ko sa buhay. Bigyan mo ako ng lakas na maiparamdam sa kanila kung gaano sila kahalaga sa akin. Nawa sa pamamagitan ng aking mga simpleng paggawa na ipapadama ko ang pag-ibig mo para sa kanila. Panginoon, naguumapaw ang aking puso sa pasasalamat para sa lahat ng iyong mga pagpapala sa akin, pati na rin sa aking pamilya at mga mahal sa buhay. Sa kabila man ng paghihirap at pagsubok na kinakaharap namin, tunay na mapalad kami dahil walang sawa at pagmamaliw ang iyong pag-ibig para sa amin. Panginoon, hindi nawa ako magsawang tumanaw ng utang na loob sa iyong kabutihan sa akin. Huwag mong hayaang malimutan kong ipakita ng aking pasasalamat sa panalangin at paggawa ng kabutihan sa aking kapwa. Maraming salamat, Panginoon. Patuloy mo akong samahan, gabayan, mahalin at pagpalain. Sa iyo ang lahat ng papuri at pasasalamat, o aking Panginoon. Amen.
1: Radyo Kaibigan.
2: The best songs on the radio.